0: Ato na gi-announce karon kung kinsa may makaruwat sa atong 200 pesos nga GCash kay nasaktong iyahang tubag. Plus, naka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Baniok ng Facebook page. Katong yung dunay blue nga checkmark sa kilid sa iyang pangalan. Nga naka-share po sa live nga programa ni Attorney Rufil. Pero nang straight to the point. O sa congratulations, nasaktong yung tubag 61 or 61. Unya, naka-follow po sa atong mga promo mechanics. Mo na magkarawat kini og 200 pesos nga GCash. Congratulations kato ni Angeline Resurrection. Angeline Resurrection, congratulations. Unya, palihog sa chat og balik ha, diri sa atong Facebook page sa imuhang. Kanto nga ni mo, kung mauna ba ka ni, kompletong pangalan, o niya ang imuhan GCash number para ito nato dito masend ang 200 pesos nga GCash. Kanto mga winners po nato niya itong niagi nga weekend, apil na itong Friday ha, kay holiday man to, niya pagsabado, ang adlawan ninyo madawat ang inyong 200 pesos nga GCash. Tangin ninyo ang line na sa gahugna sa DYHP Answer to Win promo karong taon-taon ha. Ato na mga pamaagi nga ato mapalipayan o ato mapasalamaton ato mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP o IFM. Karong taon-taon, ninyo sad nga mabati na pagbalik sa Attorney Rufil para sduganan niya nga mga isyo mga komentaryo ingon man ang uban pa nga mga balita. Standby lang ha, kuman lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Uban ako rin sa control, kasamang cases many. Anemskin yun, esok Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:11 na.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: It's rainy and back to school season asad mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Papuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
12: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 8020 series of 2026.
13: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
10: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
23: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
24: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin maayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagpalig-on sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinic. clinics. Din sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-Konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu.

0: symptoms? Baka flu na yan. Ibayo flu na. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na las 8:21 na mahigalas van uban kaloning atong tulumanon og inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Naon ni maulas sa mahigalas dili patampadayon sa unahan atong isgutan mahigala ning nagkadaiya mga issues karon sa atong palibot og human mahigala to na itabo atong duha ka mga players no. Nga nangamatay mahigala taon sa matos training to o nausubraan to noon sa baga to. Was dili pa mahigala alas atas to mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, busa magandawat mga palipay, gikan sa atong sibianan, destuli niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas, atong tagapagtagad, mga higala. Sa mga winners, usata, mga sukitig paminaw.
5: Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa, kini ang tingog ng inyong gihulat.
3: Mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, busa magandawat mga palipay, gikan sa atong sibianan. Basig atong balikan kadali is kasamang Edward Liga sa tong sports update may gala kay sa may nasuito ining mga sports update mga sukit di paminaw. Doon na ba sa dugang mga higala ng mga nasagap ng mga balita?
5: Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon, radyo mo andar, sugod.
3: Atong tagag-pagtagad may gala, posdili pa si Lailin Ramanes Arigadas, una mga higala. Alang sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa atong sibianan.
5: Sayop kung sakto-sakto. Mauna ang stilo nga gusto sa katawan. Yun! Pili ka magduka kung siya na'y mo istorya. Usahay mo kanta
3: pa. Dili patamad to sa itong mga balita mahigala o bugat nga mga isgutanan. Kaya maka-stress mahigala. Alis atas mga winners kadali. Makadawat o mga palipay bugas humay.

0: Na gantanig pagtagad, mga kaigalan, og duga mga updates karon sa natad sa politika. Ang butog, ganun sa aka, magpatawag og special session kay mura man, mga kaigalaan, og sibaw man ang huhungihong nga mura og kambako naman kung numatod pa sa Jewel Villanueva. Tinood ka na yung mga kaigalaan? Pero sa dili patamaad to mga higala arasat sa mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYHP, RMN Cebu, o IFM, busa magkadawat mga palipay, gikan sa Sibiano sa linya kalon, si kasama nga Lailin Rabanes Aligadas, yes, kasama nga Lailin.
1: DYHP, RMN Report.
2: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufil, mayong buntag sa tanang soaking tig paminan na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District, dinay na sa masulit yung makadawat sa itong mapahalip nga bugay. Oh, chorizo! Easy po sa tunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Ulio Tiri, Adila, Sama, Lino, Rosario Nurgen, Lai, Kevin, Herminia, Basana, Arlene Maritay. Ang pagkakasingitin niyo sa DYHP.
3: Yeah. Yeah. Sugbo. Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Okay, Sugbo, andam na ba mo? Yala sa saman Julius Balili o si Idol B. Ang atong lingaw-lingaw, pasingot ginagmay sa kabuntagon. Apil si nanay, tatay,

Son bate, Idol B. Hirudluan ko na yung buwike, ha? Hasta ngilngiga. Ay!

0: Oke, okay, salamat Lailin Rabang Saligada sa mong report kasama Julius Balili o Idol B o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GIFM. Salamat kininyo tanan mga nanay, mga tatay, ate o kuya na kadawat ng mga pahalipay, bugas, humay o suriso gikan sa atong sibiyana. Oke, okay, standby may galas itong pagbalik kuman naman usab sa pipila ka mga mahinundanon nga mga pahinomdom. Alas 8:28 na.
1: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 8:31 na mahigala sa Manuban. Karon ang atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
0: Nas dili pa ta mo adto mahigala sa tundugang hisgutanan sa politika o gayuman atong isgutan ni karon mahigala ning duha ka mga basketball players nga namatay taon mga kaigalaan. Atong balikag kontak niya karon taon mahigala sa kasamang Edward Ligas labot ana ang atong sports analyst sab mahigala atong ikauban mga kaigsunan para mahisgutan ta lang ni no pros dili pa mga kaigalaan gamay sa kadali kay niya may nagviral mga kaigalaan nga kini bitawng unsa man ni kana siguro mamatay day nga kuano kana na ang magkundinar, mamoy lang giingon magkundinar, dunay uban mahigalang mamatay kay nga murabag nangita justisya or ana ba? Or ba kani sa bae kay nag-inom-inom ni lahi niya kining viral mga higala ako sa ipabati ipakonsa ninyo gamay. Nga dito sa punerarya nag-inom-inom sila. Unya naon sa mahindagan magkalit ni sakyanan day. Kining tigkuha mo sakyanan ba nga ilang kuhaon og gamiton magkuha og patay. Galit og dagan asa man to names? Ala ba to names? Ato kunong kuno names. Nana ba to? May ato sa kuno kini kini. May ato sa paminaon ha. Nay audio ni dong. Kalit og dagan ni sakyanan kini usa nga naa sa lang kuan. Nana sa pinlal parlo na no. L300 ban nga tigkuha og patay mo ni. Bantay mo na mga kuan. Moy mo kuha og patay pero kanang sa purlon nahi na po na kanang sa purlon nga pang padung na hatod. Bat kini moy kanang bang magkuha og patay na na. Kanyo, nani sa audio dong, ato ko nung ipabati ko ng audio. Gatagay tagay man yung mga tawhan na, mga trabahante sa funeral parlor, kining uban siguro, ano yung posible, oh, hindagan, oh. Oh, hindagan na sa kinan nga, oh, wala. Kuyawa. Kuyawa ng kalakiha, mahigala. Huwag yung tawhan, na hindagan na kanit. Kuyawa. Pati tingalahan nila. Ada, lagi inom ba na primero? Saba ka din inom-inom ba? Huwag ka din nasabae, right? Alam mo. Kanya, ang tigwag patay nga sa kinanasang atubangan. Alam mo. Kalit ka rin ang naroon to daod, nawa. Oh, to. Oh. Lah. Nga nung kuno kuno. Oh. Tingala has lang eh. Kini kukuha ko na sa CCTV. Kuya wa no? Kuha CCTV ni. Malas utos gabi ini. Mga trabahan tingis paglari ada yang nga nagin inom. Hala, oh. Kuya wa tinuod yun na naay mga kuano. Plain na ko ng yuta. Dili ko nga. Lugsungon. Oh, hila doon. Mura doon doon na drive. Oo, oo, oo. Oo, it. Ay, bahala po kong. Kuyawa, no? Gisabaan siguro na yung maong kwanti nga rin. Kasi doon ang gikalag ng tao, yung gisabaan na yung inom mo diha. Mara gisabaan ang patay na naa diha. Pero oo, oh, katabalik ka na. Oo. Oh. Oo. Oh. Kuyawa ni kalakihan. Oh, sabak guys na. Kalitut andar na. Oh, oh lah. No, kuha mo na CCTV. Tingalahan nila. Kuya, wala. Pertin, kuya, wala. Kamu ni hitabu ang mahigala. Usay, makaingon, tanong nga. Okay, then, murag, makaingon ta mga higala ba nga. Saba na dahi, mutuo ka nga na ay naanagin niya, kwan. Mula magyuglahi, magisya. Hindagan, magisya, gud. Duda ko mahigala doon, kalaga na dahi saba ka magtagay-tagay mo diha. May ganit kay pagkadagan dili ba kusog na pagkadagan bunggo bitan nila kana bang dagan lang nga kon ba or giwarningan lang sila nga ayo mo pala bidag saba siguro. Ato ni agi kataw katawa may kalan por bidang kuyawa. Alas 8:30 na pero mo rin gina usay makingag katuuhan dili ay kini mga nangamatay mga kagalaan og inyong tadunay kalag, mas maayang tagmukordinar ni sila, kanabang labi pag kusyonable pamigalan kamatayon, masulbad ng krimen. Ha? Or unsa ka ng kalaki ha, marag, makuhan yun ka ba? Katuuhan dili, pero naamay nakuha sa CCTV. Kanabi tayo sa Mandawi, dahil kanang may mga disgusya dahil ang akuhan, katong mga dump truck di pambutang. Tinuol ko mo andar gabi in dako, katong mga empleyado ng atong ipangutana. Naay mo andar galit, kanabang mga dump truck na mga, labi ka na sa TEO dahil, Kana sa Mandawi sa traffic division, naari to ipamutang to mga ilang ipang impound ng mga sakyanan nga nakadasmag. Sus! Ini gabi, imahigala na ako ni Mukalit ag busina. Wala usahay mahigala makaingon ka tinuod ba ka namin ani, no? Usahay makaingon ka bida. Manimbaot sa limbalhibo nga tinuod dito ka matuulan siguro ani. Alas 8.38 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
0: point. At sa balikan, may gala tong kauban si kasamang Edward Ligas, tong sports analyst. Labot may gala sa pagkulukubildo na to. Ininahitabo may gala sa duha ka mga players sa Ateneo de Manila University, kining Blue Eagles. Now, dito mga sa Manila, may gala. Bisag dila sa Cebu, grabe man kayo ang competition dire. Kana mga syudad, may gala nga na ang mga universities. Doon naman mga varsity, ana, o niyang basketball, may gala dire. Si Safi, man na dito sa Cebu, no? O niya, kini si Kuan, usas mga players gi kaningin ani mahigala kanang surety baya sa jud kung kamao ka modua kanang maayong modua mahigala kay maofiran kag scholarships sa eskwelahan napagani uban na taga ag allowance inday kin duna mo ko na ilhan anak nga ofiran la bisag dinhi sa Cebu lang nga mga universities nya kini mga higalang usas mga tinun-an nga na involved ini kini si Rene Batirbunya taga Agusan din ini eskwela ni mahigala dito sa Davao, ofira ni makigilaan kay winner man sa rin na appeal man sa palaro na mga sukit ni Pumino. O niya, nahimo ning MVP rin rin. Most valuable player mga sukit ni Pumino. So natural, ofira siya. Nato na adto sa Ateneo de Manila. O sa bang kalakiha mga sukit ni Pumino nga ni adtong June 8. Katong June 8, no, mo to'y unang abli sa klase in Rekin. Di ba rin? Mo to'y first day sa klase. Linog dito sa Mindanao. Doon ka nagkong panghitabo. Linog may gala dito sa Langgani province. Nag-coverage ganita ito mga kagilaan. O niya, doon na dito mga basketball players nga nalumos mga higala dito sa may Aurora province. Kung sa ba din kalakiha, part ba din silang training ngayon ani? Or doon na baka ni mahigala inisisyon nga nahimo dito? Manang karon wa pa kayo pa'y tingog mahigalang at tininyo labot ani. Ang daghay ng utana mahigala kay duha ang namatay kini si Rene Batirbunya, 19 years old, taas ni mahigala nga bata, basketball player, o kini si Divine Adili, 21 years old nga Nigerian, sakop ni sila, kauban ni sila sa Ateneo Blue Eagles. Ano sa mga hitabu ang na-disgrace yaman? Atong sports analyst sa atong kauban sa kadali, be. Atong ng international boxing judge, pero nag-monitor sa siya ni mga higala ng mga updates ani mga sukit ni Pamina o guban pa ng mga pagkulo kabildo nato ining maong paghitabo. Kasamang Edward, may buntag kasamang Edward.
7: DYHP RMN Report.
8: May buntag kasamang Attorney Rupil, may buntag sa atong mga sukintig paminaw.
0: Oh, kining tan-aw nimo ni kasamang Edward ba? Kay kina ikaw tig paniid man ka ala gawas ining boxing, tig paniid ba sa gyud ka ning basketball. Say tan-aw ka nimo ani kasamang Edward, part ni sa training unsa may nahitabo kaya ni nga part sa training ni or naunsa kang hitabu ang anong na-disgust sa intawon ng duha ka mga players?
8: Well, tanaw na ko, kabahin ni sa ilang training, no? Kanang ana sa tubig, no? Ang uban gani sa swimming pool, ang kadtulang ila kay open kayo sa dagat ba? Dako kayong dagat. Pero kabahin to sa training o gitawag lang team building siguro. Pero ang daghanggoy ka ng mga pangutana nga wa matubag sa Ateneo de Manila University. Bisan pantod og una gipugnan nila permero ang head coach sa Blue Eagles nga si Tab Baldwin until such time na nibuhi na siya mga pasiunang mensahe no kabahin sa nahitabo diin wala daw ta mismo sa inahan ni Rene Clark Batirbunya. So tan-aw na to kabahin gito sa training kasama nga Rupil ang di lang nato maklaro ang mga pagduda kung naabat to sila which ngay butang sa ilang tiil. Kaya labi na ang kanang duha mga athlete mani kasamang Rupil mga tag-as mani si Batirbunya 18 anyo 6'4 ang height ini so taas ni tag-as unya kadtong si Adili 16 to kay sintor man to sa Ateneo
0: huyawa
8: na o tag-as kaayo unya atleta ni so dili basta-basta physically ko ang gid ni unya ang ilang gi nagtraining sila tagahawak ramang kuno nya ni abotong tulo ka bawod nga nabuak ang bawod mo na delikado ka nang mabuak gid nga bawod sa akong experience sa bata pa ko nga nagpuyo mi mamaling mi kani adto basta mabuak ang bawod nga nagkuan mig baruto, say malunod gid among baruto, manggunit ra mis katig. Kuya manggod nang buak nga bawod no kaysa ni agtong dako pero di siya buak. So tan-aw nako kana may mga isyu bisan pag moingon ang kadtong first responder nga wala sila nakita nga mga witch no sa nga sa diyang ilan ang nakuha ang patayng lawas ni atong Baterbonya og ni Adili. Pero kadudahan gihapon no kay ang Ateneo labi nang Ateneo nga bukal kayo sa mga EJK unya tapos kining ilang isyu di sila makapagawas og formal nga katinawan gani kasamang Rupel. No, so kabayin to sa training tan-aw na to kay di man to karon lang gihimo matud pa sa mga players sa Ateneo kani adto nga wa na sa ila na experience po sila ni anang maong training kasamang Rupel.
0: Part din sa training ni kanang kwan siguro sa Eduardo no kanang dili sigon nga unsa part sa training basi gibutangan ni mga weights mo mailang kwan nga para part mga pag jump bitan nimo taas pag ginagi mong pag ambak pag lukso ana anak ka og kwan kay tungod sa mga weights nga gibutang.
8: Ingon pa sa uban, kung ina ko no, kanang gawas anang pagtaas ang imong pag-ambak kaysa nang ang current sa tubig niya na kay weights ba. So grabe kayo. Ang, at the same time, ang mental toughness ko no, pagsukod sa imong unsa kaka, kuan ba labi na sa mga crucial games gani nga kinahanglan ang imong mental toughness nga dili ka maratol basta-basta tungod kay imong training, grabe kayo. No? So di lang kay katong hitabua, doon na pa'y mga kanhi Blue Eagles ng mga players nga nakasinati og susama nga training kasamang Rupel.
0: No? Okay, hindi mo ka makatuogod niya, hindi ka mamanlangoy ni mga bata. Amang atleta ko ni.
8: O, labi na ka to si Rene Clark Baterbonya, nagpuyo tog Agusan River. Taga man to, Talakugon, Agusan del Sur, kadako anang Agusan River. So, kibaw ka ng Batas probinsya, kita nagdako tag probinsya, kusog man tama mga ligo og suba, di ba?
0: Mo
8: langoy to si Baterbonya, unya mo na no ang makasabot sa gibati sa inahan kay ilang taon tong gitawag na to og kuan baka nang ilang gidahuman nga makaaswat nila o makakuan sa ilang kapubrihon na kasamang Rupel ang talento ni Adto, di ba? Kaya kuan man to, sikat man to sa inang kasa probinsya pero nahimo silang champion sa palarong pambansa sa miaging tuig dito sa Ilocos Norte, ang Davao region, diin siya nagrepresent no? Mabitang gikuha siya nga scholars sa Ateneo di Davao tungod kay iyang napadaog ang Davao region sa grabe nga competition kadagay ngilngig nga basketball player anang NCR Calabarzon even sa Cebu kasamang Rupel pero ang Davao pinaagi ni Baterbonya na champion siya sa palaro at the same time na MVP siya kasamang Rupel. So dili basta-basta so naagyoy kanang dako siya kanang gitawag na tog expectation ang ginikanan ug kadto mga fans niya mismo nga sa wa pa to siya mo gikuha siya sa Ateneo, gikuha niyon pagod siya ang coach nga mubalik ko 5 years after this amua nga adunahan nami og at least nami di nami pobre no mo na gipamulong sa bata.
0: Gabi no doon siya pangandoy pag kasama Edward nga mahaw as sa kalisod.
8: Correct no doon na siya pangandoy unya ang iyang investment maura iyang talento kasamang Rupel unya sa basketball god like Ateneo. Kung ano mong dani mo, kung maayog yung ka, maadto na ka sa PBE. Unya, kung iskalar ka, wakay bayad. Unya, napakay mga allowance, kompleto pagkag sapatos, uniform, tanan. Napakay ka ng dormitory, nga kapuyan. So, dili hassle. Like Ateneo nga, kuha mo na, pinakadato nga eskwelahan sa Tibuok Pilipinas. Diba? So, dili, basta-basta. So, ingon ana, unya, karon nang gawas na ang mga bati nga balita no kabahin sa coach nga ni Tab Baldwin ang iya mismong asawa iyang anak no so dagay nagkuan ba nga so basig na problema ni o grabe ni si Tab Baldwin nga mo coach mao day kuno wala ni makuha sa PBA isip coach tungod kay naay mga issues nga dapat nga taruhon ba so ang Ateneo hangtod karon kuan pa hilom pas minga pasperan na kasamang Rupel.
0: Hangtod niya ila lang giofilan lang pag scholarship ang mga igsuon ni Baterbonya.
8: Dito sa Davao no
0: katong
8: manghud katong mga manghud nila ni Baterbonya ni Clert o ni Rini giopera nila ga scholarship sa Ateneo di Davao kasamang Rupel.
0: Kaya dito magito nagsugod sa Ateneo di Davao kasamang Edward.
8: Dito pero wa pa before sa Ateneo di Davao diha siya nagsugod sa Talakugon National High School kasamang Rupel, ako San Del Sor. O diha siya, diha to siya nagsugod no niya nakit-an iyang potential gikuha sa Ateneo di Davao kasamang Rupel.
0: So kun jud kana na ang taga probinsya ba no nga nakalit lag kaabot diri sa dagkong syudad nya abot og Manila gumikan siyang talent.
8: Tinuod na no sama gud ni kuha Junmar Pahardo, taga Aluginsan raman eh, wapanay sa di pa sikat si Junmar Pahardo niya karon multi-millionaire na si Junmar Pahardo kasamang Rupel, no? So dako giyog kanang pag-asa kung aduna kay talent niya probinsya ka tagsara na probinsya gug ka tas stand out ka ha sa kadagag mga players gikan sa NCR region kalabason kadagag yung mangilngig bisan sa Cebu tagas mga taga Sacred Heart UB no daghan kay mga sikat nga player niya here comes from Talakugon Agusan del Sur. Diha lang ikantos kon grabe kasamang Rupel.
0: Grabe ha bitaw no. So kining pagkakuha na kasamang Edward, dadon man siya dito gikan sa Davao padong nito sa Talakugon Agusan del Sur mo lang sito-sito sa kanang lugar kasamang Edward.
8: O diha man ko nag diha ko nag diha ko nag elementary sa Jatagon Surigao del Sur o nya diha ko nag high school sa Tungaw Butuan City o Agusan na del Norte. So kanang mga area Talakugon mubiyahe pintan ko anak kani adto kasamang Rupel. Karon nindot na lag mga karsada no sa panahon ni Tatay Digong Haskang nindot na lag mga karsada ang Mindanao kasamang Rupel. Mas nindot pa nagkarsada kana mga areas Talakugon paingon to Surigao del Sur ikumpara sa Sugbo kasamang Rupel.
0: So kuan siya bida. Sayang kayo kasamang Edward. Masayangan ta niya kato iyang mama intaw perting hilaka ninimo panghitabo.
8: Sayang gid kay kasamang Rupel. I don't know. Ikaw as a lawyer maka-file ba sila kaso for negligence anak kasamang Rupel no kung gusto ba sila or katong offer sa Ateneo is enough na more than enough para paghupay sa mga ginikanan.
0: Tanawon sa gina tibang-tibangon sa gina kasamang Edward no kay og dunay negligence in the part sa Ateneo tanawon din ang napita sa kay pa man mahuman ang investigation nato doon wala ganing autopsy mo gawas.
8: Wala ani gawas ng autopsy kasamang Rupel ang Aurora Police nung nipagawas ng lag official nga kon aspisya ang namatyan adto kanang nahot daghangin ba na nalumusya
0: aspisya by drowning no
8: by drowning o aspisya by drowning pero ang NBI ug ang CIDG
0: may wala pa
8: kandak po si Omic wala pa sila mauman sa ilang investigasyon no so I hope mataga justisya ang ilang kamatayon.
0: Kinahanglan okay. Din oi
8: oh kinahanglan oi kay dili lalimo siya nang kag imong anak dili lang kadtong si Butterbone niya apil tong si Divine Adili kay mausab intaw ilang breadwinner ingon pa sa ginikanan kasamang Rupel.
0: Kini kay Nigerian man ni kasamang Edward unsa man kay iyang patay lawas ida dito sa kuan
8: matud pa sa aman ilang dadon dito sa Nigeria no kay mausay ilang gikuan nga dalon dito ang patay lawas so siguro gastuhan gina sa Ateneo no kay ilamantong player no si Divine Adili kuan lang intanto 21 years old kasamang Rupel. Tapos si Butterbone niya 18 years old.
0: Kining kang Butterbone niya kay pili kuan man gani taga dilima sa Agusan medyo masunod na to ang iyang anyang pamilya ba nga kuan lang taon sila bitaw niya at least 30 taon tani ka makasud na kuan ang imong okay. Kaugmaon ba no Ateneo na ginag offer nimo
8: sa probinsya kasamang Rupel pag naakay ang anak niya kuhaon Ateneo ang mukuha of course taas kay kag expectation diba labi na ang bata buutan ug naapoy pangandoy nga mawa sa kalisod ang ilang pamilya.
0: Nya diba? Padung po sa PBA ni Kahuman pod kasamang Edward.
8: Correct sa iyang edad nga 18 nya 64 na sigo. Siguro pag-abot niya ang 21 years old kasamang Rupel siguro moabot og 66 to 67 kasamang Rupel. So potential kay sa PBA unya maayo siya sa kusog kay tumudang kasamang Rupel, no? So maayo all around player mo itsag tres, post up play unya mudang kasamang Rupel. So mao tong gikuha sa nang kag taga Davao taga Talakugon ra ka unya gipangpil din ninyong NCR ug ang Kalabarson kangilngig anak nga mga players diha no kasagaran mga anak pag mga PBA players kasamang Rupel pero here comes a product of Talakugon National High School mao ya nahimo nga stand out anang panona nahimo pa siyang MVP kasamang Rupel.
0: Oh mura ni siya kanang barangay lang kasamang Eduardo duwa na liga-liga lang sa dito unyantod niya na kuan siya nakit-an siya kasamang Edward kay apil-apil na siya aning kuan palaro
8: kasamang Rupel sakto ka ng mga sityo-sityo gani barangay-barangay kasamaan ng kuan ko kasamaan ng RR Pugoy nakakuan pa kuan na ka ng nasa TNT ka ng sa Giga nagduwa pa nagmabulo, mabulo barangay sa una, naagyog ko, tapos kanang nahimo ng varsity sa kanang University of Cebu, hangto ni abot sila sa PBE, nahimo na dito sa kanang, dito sa collegiate sa UAEP, hangto sa Far Eastern muna siguro siya kung kumasayop, hangto na ni abot yun sa PBE kasamang Rupel, tungod na sa ilang talento kasamang Rupel.
0: Para sa Subo, kasama Eduard, yung mga sikat, John Bar, Pahardo, kani si Dundon Hontiveros, no?
8: Oh, during the time of Dundon Hontiveros, fan ka ko anak kasamang Rupel sa college pa, sa UC pa, no? Si Dundon Hontiveros, askang mayuha na, hangtod na na, dito na nagduwa sa kanang, katong sa Cebu sa una, katong sa, kanang mga regional nga, mga teams, no? Niduwa na si, kanang Dundon Hontiveros, usas mga ngilngig, no? Makadank na Dundon, Puitsag Tres, kasamang Rupel, ngilngig, hangtod karon, no? Kanang Cebuano Hotshot, good ang tawag, ana, no? Basta basketball lang ang historian, saludo kong Dundon, pero sa politika, di nilang sabko.
0: Pero sa, labod, oh.
8: Kanang sa esports, labi nagbasketball, saludo kong Dundon Hontiveros, anang butanga. So, kuyaw kayo niya, maunay imong unsa pa na talento, so madunahan yung kakasamang Rupel, kadagkuan ng mga kontrata, inig napay signing bonus, di ba? Pareha naman sa boksidor.
0: Oh,
8: Manipakyaw, oh. Tapos Manipakyaw, bilyonaryo kasamang Rupel. Oh, kinsa ng mga world champions, nga mga sikat. So, kuang yun ka ng adunahan. Katos Batirbun niya, tanaw na ko, musikat yun to, kay probinsyan, na probinsya, anad pong physical nga duwa ba? Kanang sakit-sakit gani. So, di kahito, dito ma-intimidate sa mga duwa sa Manila kay anad sa probinsya. Probinsya god, kasagaran physical ang duwa. Oh, di ni mo ma-basta-basta ba? Labi na kini mga anak o gadunan, ikumparar ni mo itong kuhan yun ba? Kanang gikas probinsya nga, bahaw nga, dukot ang mga kinaon, aligon kayo. Di na ni mo ma-intimidate kasamang Rupel, no?
0: Maogyan.
8: Kasi nga mga player. So, sayang kay kasamang Rupel, no? Og ayop nga, matagan yun sila gustisya. Di lang si Batirbunya. Apil na to si Divine Adili kasamang Rupel.
0: So, kay 18 or 19 years old ba na si Batirbunya? Taasa pa yun nag maabdan kasamang Edward?
8: O, taas kayo eh. To be exact, dili na 1918 ko na.
0: 1818 ba na?
8: Oh, 18 pa ko na. Oh, 18 pa. Sa tapos ang so 18, 19, 22. So, napa siya 3 years. So, posible mo abot siya 6-7 kasamang Rupel. So, sa height nga 6-7, o, kuan kayo na, oy, dagay mo kuha ni mo sa PBE, labi na kung maayo kag performance sa Ateneo Blue Eagles kasamang Rupel.
0: Sa ganun so, nga, yung mga naas sa mga university pa primero, padong sa PBE na sunod?
8: Oh, kasagaran yun. Collegiate, ato na sa professional kasamang Rupel, no? Ato na sa PBE or MPBL, pero kasagaran mas lucrative ang PBE kasamang Rupel. Kung maayo pagyug ka, ato pagyug ka sa national team ang Gilas sa Pilipinas kasamang Rupel.
0: Kay kinisa si Kwan, bunil balingit, di ba? Mga tag-as mo ng mga tawahan na sad.
8: Oh, tag-as nga sa bunil balingit kasamang Rupel, pero dili in anak ka maayo ikumparar ni mong Junmar Pahardo kasamang Rupel.
0: Ang iya lang, ang iya katasun lang. Nya.
8: Ang iya lang katasun ni Bunil, pero may inkag sa talent twice sa lihok o pamuntos layo rang Junmar Pahardo kasamang Rupel si Bunil Balingit kasamang Rupel.
0: Huwag niya ikuan, Dundon Hontiveros.
8: Dundon Hontiveros, all-around player na. He can shoot sa 3-point area, he can dunk, tapos kuan kayo, maayog yung kayo, he can assist, no? All around us, Dundon Hontiveros kasamang Rupel, maayog kayo.
0: Pero anyang, kanikan Dundon, kuan na siya primero, UC niya, sa may sunod ano yung kasamang Edward?
8: Actually, kung ako masayop sa iyang kuan primero, diyan na sa UC, no? Murag din bus ko man, UC na. UC sa high school, hantun na sa college kasamang Rupel, no? Ang kung Don Bosco tapos sa UC College na si Dundon Hontiveros kasamang Rupel, no? Di na may kuan sa iyang panahon sa high school siya si Dundon makadunk na kasamang Rupel. Kusog kayo na mo dunk, no? Uga grabe mo itsa tag 3 sa iyang panahon. Hangtod karon maayo gyapon mo duwa si Dundon Hontiveros bisan pa man sa iyang edad kasamang Rupel.
0: So samot na kini si kuan ang linihukan ani ni kuan ma-develop pa gini kay Ateneo na gyud nagdaon ta kasamang Edward. So ma-develop pa gini to ang iyang liho.
8: O madibila pag yun eh. Madibila pag yun siya. Kaya grabe ang competition at the same time grabe ang training. Apin na tong team building siguro training to. At akay ba kung sa ipamutang at to sa tihil ba kung sa diha. Grabe ang training. So mas grabe unta to ang siguro ang iyang talent mas ma-develop o ma-improve pa kasama ang Rupel. So sama gud ni man ni Pacquiao pag-abot ni Freddy Roach.
0: Mas nausab man gyud. Nausab man gyud.
8: Ropa kayo nausab giusab ni Freddy Roach og himo siyang all around nga boxer no nga maayo depensa, maayo kay siyang opensa ug niya ang power kasama ang Rupel no nana. So
0: kay kita man ta man ni Pacquiao kanadto sa dili pas Freddy Roach man nagdala lahi ang iyang movement no, yang ang iyang tiil, ang iyang
8: lahi kasama
0: footwork lahi kayo.
8: Out niya, barabara lang siya, barabara ba? Magsalig siya yung power gani. Pag diha na siya ni Coach Freddy Roach, giusab ang iyang footwork, no? Ang iyang footwork giusab unya ang iyang depensa kasama ang Rupel, no? So nahimo siyang Manny Pacquiao nga one of the greatest boxer of all time kasama ang Rupel, no? So ingon ana, so si Walter Bunya dako to siya sapana ugma no sa basketball kasama ang Rupel, no? Kaya sa akong gikaingon, gikantos probinsya, tested to sa mga physical games kasama ang Rupel. Dito basta-basta ma-intimidate o napahimo ni mong champion ang Davao region unya na MVP pagyug ka, kadaghag competitor, ano, mas tagas pa tong uban mga players gikas kalabarson o dire sa NCR kasama ang Rupel. Pero gipil din nilang Baterbon niya at that time last year. Unya ni last karon na tuig, last ni alto mi aging buwan, mi appeal pagyug gyapon tos pambansang palarong pambansa, no, representing gyapon sa maong region. Unya nakadawat lang sila silver, na pildin na sila sa Calabarzon kasama ang Rupel.
0: Pero mo lagi na yang kon mo gud kay yang kaagi ba nga gikan sa kon nga di pud kon yang pamilya in town, gikan sa kon gud kasama Edward. No, pobre lagi sa taon unya mga human.
8: Matawag na to Cinderella story ba?
0: Oo.
8: Nga tipo.
0: Pastila.
8: Kuan kayo kanang naninguha ba naninguha? Alang sa iyang pamilya, buhutan tong bata. Buhutan kayo, so daghang gyud na enta na willy no sa ni Rene Baterbunya kasama ng Rupel, no? Kung ang ayop ang Ateneo, mutingog na sila, di lang ang ilang coach nga si Tito Baldwin, ang Ateneo administration, no, ang management, kay ilang ang Ateneo faculty staff mismo miawag sa administration nga mupagawas nag official gyud kabahin ining nahitabo ni Baterbunya og ni Adili kasama ng Rupel. Paghihapon sila hangtod karon, paghihapon, no, subatik.
0: Ang coach sa manitingog nila, ang coach.
8: Ang coach la niya, ang coach gitubag sa iyang asawa, gitubag sa iyang anak. Nag-ilid kasama ng Rupel. Kay kung imong asawa lang kung imong asawa lagay mo tingog, ikaw ba na dagha may mudapig sa asawa kasama ng Rupel. Ato nang dawato, no, sa kanang sa Pilipinas, bisag asa gani basta ang asawa na mutingog kontra sa iyang bana, usually ang kadaghanan mudapig sa asawa kasama ang Rupel. Wa na hilalis kasama ang Rupel. Gipunan pas anak, samot ka unload, no? Unya matod pas uban ang kuyaw ko, no, basig ang sunod nga ipagawas basig kabahin na sa sexual issue kasama ang Rupel. Kasama ang Rupel. So kuan kayo ba? Kanang maluoy ta ni Tabaldin, pero he has to face, no, kinanglan iyang dawaton ang accountability kasama ang Rupel.
0: Okay, siya may kuan ani.
8: Siya may mutag gitog na toxican parent, di ba? Gitogyan na sa iya. Unya ang school, ang Ateneo mismo, ang Ateneo dapat mo kuan sila kay daghang kay mo bas, mainan kay mo mo pagawas og mga statement kabayan sa AGK na di ay patay niyong duha, di mo magkapaghangtod paron pila nagka duha na kasimana, wa gyud mo iya gipagawas nga official statement from the school kasama ng Rupel.
0: Gidraft pa kasama ng Edward?
8: Gidraft pa. Ateneo, dagkay bright niya kasama ng Rupel. Number one school, good na good. Kining isyuhan, nabugo sila. Nabugo mga Ateneo. Ang kakadagay bright niya, no? Kapig bright na lang Ateneo niya. Nabugo man ang isyuhan. Wa man yun sila mutingog kasama ng Rupel. O niya, kadudahan pa, kailang gipugnan pa ang coach pagpat na dili mo tingog, maayo bago na, dili maayo eh. No? So I hope matapos ng investigation sa CIDG, no, o sa NBI, baka ingon lang uban nga, ailang kunos matibag. Wala ko nung klaro ha, basta kaya ato lang matag ang justisya si Bater Bunya o si Adili kasama ang Rupel. No?
0: Kaya,
8: dili lalim ang ilang na dangatan in tano. Huwain tayo mag-expect na mamatay ito sila no? Sa maong training kasama ang Rupel. No?
0: Sa kabataon pa ba sila?
8: Sa kabataon.
0: Yeah, physically sa fit na nabitaw?
8: So, physically ginoo. Fit sila. Sinagkag 6'10 si Adili. Kataas ano nyo? Bater Bunya 6'4. Paskang tag-ato niya, tag-hawak ra ang tubig. Hmm. Nanong naana man to? No? Di, ano unsa man gyud nahitabo niya kadtong rest house baka tuig nga adto kadtong resort nga ilang gikuanan dapat manubag po to kuwang man sila mga gitawag natog mga precautionary measures ba nga gipamutan didto nga kanang area ka ginadili na unsa diha so I hope no nga aduna gyud concrete result sa maong investigation kasama ang Rupel.
0: Tanawon gyud ni ang hoton to kay parallel investigation sa NBI o gining sa IDG. Actually, kinalan mo ko ng Ateneo ini. Kay mo reklamo ng ginikanan ni manubag gyud sa ni kasama Edward. Malalim ka na o part na sa training ano wala masay mga nakaandam daan nga mga rescuers. So sila nakaandam standby ambulance. Standby ko na ba?
8: Correct na nga punto, no? Kanang wa may rescuer, walay ambulance. So pila pa ka minuto dito na sinang kag ito ka 30 to 40 minutes kasama ng Rupel nga nakitaan ang lawas. So, di na nimo ma-revive kasama ng Rupel. Ay, kanang 30 minutes. Lisod na kayo na nimo i-revive. Siguro 5 minutes, pero 30 minutes kasama ng Rupel na nakitaan sila. Lisod na kayo na. Ay, di na kayo na. So, nga nung inana gani, sa ilang misyos ba, nga nung kulang man, nga kining atong training, gi-design man yung kuyaw ba. So, dapat unta, nagkuantag mga misyos para dali makarespond in case nga adunay mga
0: okay, dato good eskwilahan. So, sakto sad mo sa mga kwansad niya, legitimate magkanang inyong training kay varsity man sila. So, nag-exact support po sa administration. So, unsa may mga gikinahanglan, andam po, simbako in case of emergency. Palagay ng vaccine kasama Edward ba? Di man po, di man pa-vaccine lang kanya, kway Dr. Skilid.
8: Correct na, no? So, stricto kayo ang Games and Amusements Board, no? Kaya, dili magsugod ang boxing kasamang Rupel kung walay medics o ambulansya.
0: Mm-hmm.
8: No? So, bisan pag na gani, nga na medics o ambulansya, before magsugod, naagyapoy namatay sa boxing kasamang Rupel. So, mm-hmm. Inana ka ko ano, ang, so, dapat unta, kanang inana nga mga training, I hope nga ang Philippine Sports Commission, makakame up sila, kauban ang mga collegiate schools, no, o universities, ang ilang mga sports koan administrators maka-come up sila guidelines kabayan sa mga trainings kasamang Rupel no para maprotektahan ang mga athletes og dili na mausab no ang nahitabo ni Bater Bunya og ni Adili kasamang Rupel no dili lalim no sa koan no daghang kayong nagsunod ini sa maong isyu kasamang Rupel
0: lading
8: grabe kayo no so di lang gani ni sa Pilipinas sa ubang kalibutan na nakuan sa ni nga issue no na report sab ni siya kasama ng Rupel tungod kay kuan man gud dili lalim duha gyud ka atleta ba murag sa boxing pod atong niaging tuig diin duha ka boksidor sa usa lang ka event duha ang namatay kasama ng Rupel so kani adto ang kanang regional title WBO Asia Pacific or OPBF 12 rounds na kasamang Rupel tungod kay dunay namatay nga duha ka boksidor ang mga regional titles no karong panahon na Japan og ang Pilipinas gimo lang 10 rounds kasamang Rupel
0: gipaubsan na lang
8: sama gyapon na sa una ang boxing 15 rounds na kutob apan day usa ka inahan nga sa Korea nga namatay iyang anak gi question niya so gimo lang 12 rounds kasamang Rupel so dili lalim so okay. Yun anak no so kana lang magpaabot lang ta sa kasamang Rupel kung unsay resulta niya sa investigasyon no
0: Okay so mangita tag dugang pa mga updates ani matagkaron og unya kasamang Edward
8: salamat kay kasamang Rupel
0: salamat
8: sa imong mga sugid paminaw thank you kayo bye
0: alas sa 9 bisayas na may galanag padung ng convoy day gikan sa Davao padung sa Agusan no sa kini ang convoy ni ining patayong lawas may gala ni Arlene Bater Bunya. Ang tagag-pagtagag ka rito, standby sa ato si Padangat ang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. At untak na alas 9 bisayas na.
9: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apikado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
19: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
20: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
23: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
24: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
25: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
26: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
27: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
28: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom? Gabi sa lunsao nimo, kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apidya described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 01 series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawad-an sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay buabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na magkala sa 9:15 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
0: Kini nga portion ato kinatawag magkala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Munang epektibo mahigala nga makatabang sa mga dunay naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation ug makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
6: Straight to the point.
0: Alas sa 9:16 na dili pa tama adto sa uban pa mga issues mahigala diri sa ato sa Subo. Niadto milabay nga Sabado mga kagalaan dunay na disgrasya dun sa may SRP. Grabe hat ng disgrasya ha. Oy. No, naun sa manitabu. Ano? Ito makita sa video kaya ino me. Muna nakuha sa CCTV mga kagalaan. Kaniyo? So, ay! So ang... Pick up nga kuhan?
7: MVP.
0: Muna, muna ha? Akini siya, sumikuhan siya, may U-turn siya. Pag U-turn na... Ala, sus!
3: Ay!
7: Patay!
3: Ay!
7: Ay!
3: Ay! Shit!
0: Ginoo ko.
3: Patay!
7: She just heard that there in front of her?
0: Dapit man is may El Corso day, no? Naay ko nila. Ano man siya ko na? No, oh. Na.
7: Lalo.
0: Kusog kayo sa pick up ng dagan.
3: Ay! Ay! Shit! Patay!
7: Patay! She just heard that there in front of her?
0: Naunsa mahitabuan ni nga. Ang motor niya, doon ay angkas, U-turn siya, doon ay pick up mga higalang, at kusog kayo, oh.
3: Ay!
7: Patay!
3: Ay! Ay!
7: Oh, shit!
3: Patay!
7: Patay!
3: She
7: just heard that there in front of
0: her? Ang kwan ano niya?
7: Lalo.
3: Ay!
0: Ni U-turn niya, o pag U-turn na mahigala, ang driver ka angkas, nabanggaan siya sa kapikap o nadaro ni, diya sa kalsada mga kagilaan, labihan ni tabua. Paspasa sa dagan itong mga pikap.
3: Ay!
7: Ay!
3: Ay!
0: Nga naman yung pag U-turn niya, hindi ato sa daplin?
3: Pagtay!
0: Sa sintro nga lane, diod.
8: RMN Report.
9: Tornado Phil, patay on the spot ang kining driver sa motorsiklo nga giingon ni U-turn din he sa Maya. Dula gini sa El Corso, Tornado Phil. Doon naman tayo nakita na nga stoplight din ni dapita niya ning U-turn ni ang kining mga motorsiklo. Samtang ang sakay ni ini at Tornado Phil nga ihatod unta niya sa New Star at Tornado Phil para mo trabaho kay dead on arrival.
0: So sa una ba, Idol Tuitino, doon na po ihatod ang New Star po? Na magtrabaho, yes, napatay saan?
9: Ubay na gyud og mga incident, road incident din he sa kaning maong dapit. Lakit na ning kaning U-turn slot gyud nila at ni Rufil. Inigid kasagara na nga adunay kanaganing madisgrasya. Kung dili man gani at ni Rufil mamatay, maangol, grabe ang injury nga makuha kapag U-turn po ani at ni Rufil. Nga yeah, dayon ang kining maong driver pod sa pick-up nga makit-an pod gyud natong hagtros pod gyud ang kining pagdaga ni Atty. Rufil gikan sa southbound lane kay padung man siya pa norte Atty. Rufil ang kining maong pick-up kay kon Atty. Rufil kanang blind spot sa iyang dapit ba kun niya nakit-an kay duna may naghunong dinhi kay lagi red light pa ni ang kining sa may motorsiklo nga area. Ang kini pong dinhing dapit at Tornado Phil sa ilhang U-turn na na ang kilid nga dapit kay red light pa po da Tornado Phil.
0: Napasok nila motor sa ilaong na kasamang Idol Tweety?
9: Pasok yun da Tornado Phil. In fact, at Tornado Phil sa tuang makitaan sa mga videos, sa mga pictures, na kuha aning maong incident at Tornado Phil. Maragdili na po yun da mahulagway ang kining sa driver nga kung driver sa motor at Tornado Phil lang, yung hulagway din nagyod mailhan.
0: Kaya
9: tungkol po sa kagrabe nga impact. Ang kinimang kung gikay mo tangan po daanin nga motorsiklo at Tornado Phil, red light atong higayo na. Oo, ang kinipong sa may pick-up nga side at Tornado Phil naman siya sa Picas Lane. Kaya padung na unta to go at Tornado Phil, murag ang nahitabo kaya kanang beating the red light. Kaya doon lagi, mingaw man po ang kadalanan niya, atong ibawa na Tornado Phil, pwerte magyong halapara po da, sa daan aning may SRP mo nang ang uban gyud at Tornado Phil, kanang mo overspeed na ba sa kanang kuan na speed lang unta din ha sa SRP. Muto itong higayo na Tornado Phil, wala gyud maluwas ang kining driver o ang kining angkas niya nga padung na unta mo trabaho Atty. Rufil. O gatuwa ding iklaro Atty. Rufil ato ang nasayra na gikan po mismo din sa Traffic Enforcement Unit kay ang katapmanggod kay

0: pamilya ang kiniyang angka sa apan dili attorney Rufila kanang kuno ni niya kanang bali naghabal-habal driver ni ang kining maong driver sa motorsiklo.
1: Oh, so habal-habal driver ni niya ni ay ni angkas niya nagpahatod sa Nostar inana.
0: Yes, oo, yes attorney Rufila.
1: Okay, standby sa Idol 20 ha, tambalikan kadali ha. Oga, pwede ba ka na tuma mahinabi ba ka ng driver o unsa ba ka? Standby lang sa human lamang pipila ka mga pahinomdom. Takna alasan 9:22 na.
2: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Balit na.
5: Sarap magkasama.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ohoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata o panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Alas 9:26 na mahigala sa panuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ato sa balikan si Idol Tweety mahigala sa dugang reports ani. Unsa ba mga kumpleto mga ngan ani nila kasamang Idol Tweety? Og ang exact nga

0: area di nahitabo na ikan ang sumay El Corso. Unsang urasag ni? Exactly nahitabo. Idol Tweety.
1: DYHP. RMM Report.
2: Yes, Attorney Rufil, ang oras na ni Attorney Rufil sa maong panghitabo kay alas dos sa kapunon niya itong Hunyo 13. Sabado ni Attorney Rufil, niya ang kining mga nakalas, ang driver mao si Bernal Navarez, 45 anyos, samtang ang kiniihang back rider mao si Crystal Claire Mondares, 22 anyos pa ni siya, Attorney Rufil, nga nagtrabaho sa New Star. Samtang ang kining driver sa pickup nga maoy nakabangga aning nagmotorsiklo, Attorney Rufil, mao si John Edril Bacalanco, 23 anyos, taga Talisay City ni siya, Attorney Rufil.
0: Sa apelyido Bacalanco.
2: Bacalanco.
0: Bacalanco.
2: Yes, Attorney Rufil.
0: 23 anyos.
2: Yes, Attorney Rufil, 23 anyos ni ang driver sa kining maong pickup.
0: Sa may trabaho ko ng Cristel diha sa Nustar.
2: Kuha ni siya, Attorney Rufil, kanang sa may Estee Lauder ni siya nga kanang staff.
0: Mm.
2: Oo, staff ni siya sa Estee Lauder, Attorney Rufil, nga maong stall din ni sa New Star. Yeah, mutrabaho gid ni si Crystal Claire, Attorney Rufil, alauna sa hapon. Ay, alas dos sa hapon, Attorney Rufil. Muna nga, mugawa siya silang panimalay. Siguro mga launa, Attorney Rufil, atong higayuna niya motong na late na pud siguro pud ni si Attorney Rufil motong ni U-turn na lang din ni dapit wa na gani ni adto na may U-turn slot gid Attorney Rufil katong ilawom gid
0: ilawom tulay
2: oo ilawom tulay kani siya na amo po U-turn slot diri mo diri na lang sa siguro sila ning U-turn Attorney Rufil mo lagi na dili na pud nato mas madunggan ang ilang hobby kay kani pud ang driver pud sa kining mong pick up, Attorney Rufil, dili man pod nato makahinabi kaya lagi base pod sa initial pod nga nato nga nakuha gikan pod diri sa traffic enforcement unit, Attorney Rufil, nga murag nakasettle na ni ang duha ka mga habig, Attorney Rufil.
0: So pala napa na detain pa diha ang driver sa pick up.
2: Detain pa sa tong nasayra na Attorney Rufil, posible karong adlaw makagawas ni ang kining maong driver.
0: O sa may initial nga investigation sa police, kini sila ang nag ang habal driver nga si Bernal Navarez, iyang giatod si Crystal Mondiras, Mondares, diha sa Nustar kay mo trabaho. So, kuan lang nila nga, bayad lang ana, bahatod lang motor, ana, no? But kini si John Idril Bacalanco, sa may trabaho, ano niya?
2: Ang nakabutang din hi, Attorney Rufil, nakuha rin na to sa iyahang ang info na to na nakuha, Attorney Rufil, may nakabutang on sa trabaho, ano niya, Attorney Rufil?
0: Asaman ko na siya pa doon, nga paspas mga yandagan.
2: Gikan man ni siya sa Talisay nga habig, Attorney Rufil, padung sa downtown area.
0: Oo. Kaya mo naman kusog-kusog itong dagan niya, God?
2: Medyo kusog yun ang dagan, Attorney Rufil. Makita yun na to sa katong dashcam nga ning katap na sa ining social media po, Attorney Rufil. Yeah, mo to, Attorney Rufil, ning suway pa daw ni o kanang likay ang kining maong pick-up nga driver, Attorney Rufil, sa kining motorsiklo. Apan wa nag niya na dala Attorney Rufil ni apply pa gani ni siya og break apan na anag yun sa iyang atubangan ang kining among motorsiklo matod pa Attorney Rufil.
0: Okay.
2: So for Attorney Rufil mao na to ang nakuha diri sa Traffic Enforcement Unit kabahin ani at wala pong ibawon na Attorney Rufil kay gisuroy man pud ni Radyo Manjing Galyardo ang kinigyong duha ka mga nakalas o gugaling tinuod bagyo da Attorney Rufil nga nakigsettle ang kining matag pamilya sa kining driver po da sa kining pick up po da Attorney Rufil.
0: Okay.
2: Kay mao man atong unang nakuha din po sa Traffic Enforcement Unit. So far Attorney Rufil, mao na to ang update din sa Traffic Enforcement Unit kining yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP RM Cebu Tatak RM.
1: Radyo mo nationwide.
0: Salamat Idol Tweety sa mga report kining nga portion may kailan to hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alas 9.31 na ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa maayo itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, hindi pa nimo sulod sa itong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni Mahigala sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City, inimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Huwag inguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Atong giadto mahigala ang panimay ining na biktima taon gabihan ni hitabo asa kuno ay pag U-turn mga kaigalaan. Nahinumdum ko sa una dai do na poy guardiya sa CIT to ang iyang papa. Iyang anak sa trabaho na punto sa Nostar. Nga diha gyapon sa U-turn nan dekin. Marag hilan kay nang lugar ra mahigala por bida. Ah mga motorista ha sa moagi sa may SRP hilan ka nang lugar ra diha. So kumahimo extra careful. Kadtosang maong pick up may galing mong bantayan, lahos-lahos sa itong iyang pagka-drive. Hindi, kaya ito, green itong sa kung ano, traffic lights ito. Kunya, ano na, didiritso man sa ni mga higala, U-turn ng usako, unsa mang galing. I hope ang atong kapulisan maka-imbisigar o talong ano mga kahigalaan. Kini nga portion sa batod ka itong mahigala sa Sugar Troll. At sa nawa itong pag-check mahigala si kasama nga Jane Galeado ni Morasa. Yes, sa kasama nga Jane.
1: DYHP. Tata, RML Report.
3: Yes, Radyo Man Attorney Rufil na Joel, subo ka ayog yun pamalandungon. Ang kining maong panghitabo nga disgrasya ni atong Sabado Attorney Rufil dito sa may SRP. Pero akong gisusig yun, gianigid na to ang mga panimalay ni ining mga nakalas Attorney Rufil kay duha mang gid ni ang driver sa motorsiklo o ang angkas ni ining usa ni siya ka brand ambassador Attorney Rufil sa kanagang pahumutan mao ni ang iyang mga trabaho karon live din niya Attorney Rufil sa may sitio Kawayan Barangay Pardo ning Dakbayan sa Subo asa ni gihaya si nauna na ni natong nailhan nga si Crystal Claire Mondares Attorney Rufil niya gihaya niya siya diri karon sa ilaha kapilya base sa ato ang inisya sa ato ang nahibaw-an bikan po dinhi sa iyang kabanay Attorney Rufil sa iyang kabanay Attorney Rufil nga ang iyang duty gid Attorney Rufil alas 2 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Nya nahitabo ang kining maong disgrasya Attorney Rufil base sa investigation sa atong kapolisan alas 2 gis manggid ni sa hapon. So padung pagidun sa diay ni siya nga mo duty atong higayon na. Nya atong na hibawa na Attorney Rufil kay katong iyang gisakyan nga habal-habal, suki na gito niya. Kung na gito ang iyahang masakyan, makontak lang siya kay ni Rufil, kay ilado naman, kay inay man po matagpaw padagan. Na kwan na saligan na lang gaigid siya Attorney Rufil nga mao gito iyahang sakyan kay labi na gid kong SRP Attorney Rufil na hibawan gid nato nga dagko kayong mga sakyan nang dira nga daghan kaayo pod nga mga gidinha. So mao na gito permi ang kung dili man gani permi Attorney Rufil halos kada duki ani ni Crystal Clear mao gito iyahang masakyan so murag na suki
0: kay nakalison na sa guna kasama Jane kanang tama ka trabaho kanang Nostar kay mo koy agiana wa bay may biyahe bitaw din ha nga kuan gyud ba o gikan panalitan taga diha man sa Pardo no taga Mambaling o taga Pardo way kasakyan nga direkta diha kun di ka magabalhabal kasama Jane.
3: Pinood yun na Attorney Rufil, kinahanglan yun nga mga balhabal, kaya wala man gihapon yung mga jeep din ha niya. Kung siguro po na Attorney Rufil, kung mag-taxi, medyo murag ma...
0: Mahal-mahal.
3: Dakuan yun, o, dakuan yun Attorney Rufil, mauna niya. Labi na nga, nasuki na gibing niya. So, basin ka ng masabot-sabot na lang gid nila ang kanang pliti gid nila Attorney Rufil. So, padong pagidong sa Dainis yung duty, matod pa nga mga 3 years na Dainis yung agatrabaho din ha sa New Star Attorney Rufil ang kini maong dalaga. So, 22 anos pa gid Dainis siya Attorney Rufil. Pag kitang bata, gidong takaayo ni siya og pangantoy. Matod
0: sa so, kini maong habal-habal driver, sa manimoro po ni mukuha niya ini kagabi eh.
3: Ang kanyang habal-habal, ma'am, or po din natuha niya. Lahina. Ang iyahan ng igsuon. Igsuon, maguwang na niya, Attorney Rufil, ang makuha niya kay gabi naman, gabi na Attorney Rufil. Niyang katong habal-habal driver, Attorney Rufil, kay upamang dito na itong nag-iad to kaganiha, mauto siya ang taga-sitio panagdait, Barangay San Nicolas. So na-ad to na ito kaganiha, Attorney Rufil, kaso lang ang iyahang asawa kay Padungkod Malakaw, tungod kay mag-process pa po sa ilahang mga papel para po mapahimot ang iyahang bana katong driver sa motorsiklo, Attorney Rufil. Gihaya naman po siya sa pagkakaroon. Diin una na ito nga nakuha po na Attorney Rufil. Sabi na ko, kanang diol ra sila og balay aning iyahang angkas. Kaya natong may nakahatag na itong info nga, basa pang kumangkon ra ni siya, Attorney Rufil, sa driver sa motor. Pero mo na ato ang susi karong diri, ato din na verify, masuki era gidi ay dili sila related, Attorney Rufil. Yang katong driver sa motorsiklo, 2018 pa po ito siya nga nag-drive o habal-habal, Attorney Rufil, maupo siya po ang gisaligan sa pamilya. So, mo na ang naibawaan sa pamilya po niya itong driver nga nasuki na gidi niya, Attorney Rufil, ang kining iyahang angkas nga si Crystal Clear. So, mo na ito naibawaan na padong gidong tapadain siya nga mo duty atong higayon na, Attorney Rufil, nga dito man siya ni UDI, dito siya ni Gikan sa balay sa iyahang uyab sa Barangay San Nicolas, ma'am, Barangay San Nicolas adtong Sabado, Attorney Rufil, ang kaning si Crystal Clear. Mao tong medyo na duol ra siya dito na contact ra dayon po niya ang katong driver sa habal-habal. So mao tong mauna pud ang nihatod pud gid niya, Attorney Rufil. Mao tong nakita pud nato sa CCTV pud gid, Attorney Rufil, base pud sa report ni Idol Tweet gikan sa TEO nga ni U-turn ni sila, Attorney Rufil, nga naabta na sa gantong tusugpod kaayo nga nagpadagan nga pick-up nga mo hinungdan nga nagkabangga agad sila o alas agad ang duha sa kinabuhi. Niining mo ang disgrasya, Attorney Rufil. Apan atong di ko karon diri kay ang both nga family sa nakalas, Attorney Rufil, kaya nihangyo sila nga dili lang usa sila magpa-interview, labi na nga nagbangutan pagib sila sa maong nga pangtabo hinungdan nagi kahinabi lang gid nato sila, di lang nihangyo sila nga dili lang sa sila magpa-live, Attorney Rufil. So ako lang di kayuan og dugang informasyon apan sa update nato, Attorney Rufil, nahibaw-an nato nga na-settle ang kaning maong panghitabo, Attorney Rufil. Pinaagi sa abogado atong driver sa pick-up, mga maoy nakiginabi ang duha kapamilya nga nakalas, Attorney Rufil. Nipasalig ang family or ang katong driver, Attorney Rufil, nga sila ang buabaga hangtod na malubong ang duha ka namatay po, Attorney Rufil. Mao na nga wala na lang po sila ni padayon o papasaka o gasto po, Attorney Rufil. Nga mao to agipasalig niya sila po ang gasto sa mga galastuan po niining mga nakalas, Attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
3: But so far, mo na ang ato ang nakuha sa panghitabo sa disgrasya dito sa may SRP, kabahin din hi sa may mga sa pamilya nga nagbangutan sa bidin taon sa pagkakaroon at Rufil, padayon ang sila sa ilahang panaw. O ana ra ang hatag na to nga na-settle na ang kining pamilya, Attorney Rufil, talikod sa driver sa maong pickup. Nagika na lang din hi, Attorney Rufil, sa may Barangay Pardo. Kauban ako sa itong Oraman Patrol at Speed Pilot Radyo Manja si Sumampong. Ako sa banginyo, Radyo Manjain Galiardo, DYHP. Tata, Araman.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy!
0: Okay, salamat Jen Galiado sa mga report kini nga portion may ganato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina e ukulon. Kini ro malikyan nga magpundo mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tuntina e og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaan labi seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga 2 sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo mo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakatabang ng kinis kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mong number one nga kulon cleansing plada karon o rekomendado kinis sa mga doktor. Ang pagis mag-inom, magkuha na kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawan mayo, ishake og mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 9.41 na standby sa atong pagbalik.
4: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, barangay sa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
21: Rest Time to the rescue.
22: Unilab quality yan.
0: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
26: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may kalas sa 9:50 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
5: Karon tong taon may kalas atong isgutan sa mga kagalaan si Senator Joel Villanueva. Karong taon-taon, kay mura man mga kagalaan, og siya magsigiyag bira ganoon. Kay aron nga makadagit yun og usa ka senador ang Gatchalian Black. Kay sako nang giingon, may gala ka ng Gatchalian Black o kay Tano Black. O tanaw ni mo ang legalidad karon. Sako nang giingon, kay Tano magyod. Bisan sa akong panagbalibali na, bisan sa akong pagpugos mo apply itong Avellino case, hagipot kay yun, alkansi yun sa legal back up mga higala ng hitabua. Ipugos na yun ang Avellino. Pero kung makakuhas lang usa, makatwisi na sila na kanang puntuhada, maingon na to nga sila na mo'y sa mata sa legalidad, sila na. Although wata kasabot kung giunsa mga higala pag maniubra nga mubali si Joel Villanueva, muna hindi ito masabtan, pero sa matas balaod, sila na maoy legal. Sa pagkakaroon ka na suwin, Gatchalian, dili pa na maka, kung ano'y gamay, ang iya mahigalag itandi ni Muska Cayetano, layo kayo. Pero, inanaman gina, no? Inanaman sila may gamhanan mga sugitig paminaw. Atong hatagag pagtagad ni karong atotol. Kinang portion na tulad ka na sa The Original Koi Herbal Retail Supplement. Ang Original Koi Herbal Retail Supplement, doon na kinay nagkadaiang vitamina o minerales na haom alang sa pagpaligon sa topang lawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E, o C, ingon man Z, zinc, calcium, iron, magnesium, o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay, o luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved mga higala. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, mga kagilaan, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Mao ka na ang Original Koi Herbal Dietary Supplement.
6: Straight to the point.
5: Na before ta mabalik mahigala sa natad sa politika, niyata mahigala ay donor karon nga usa mahigala sa mga blinds nga nakaanhin na nito si Bianan kani adto nakadonate na ni. O karon ni balik mahigala kay doon na sab siya mahigalay donasyon niya doon na pagigipadaan niya. So muna ang atong gi-welcome dili sa itong si Bianan mga kagalaan nga nagpatalinghog sa tawag mahigala sa panahon, sa tawag na to karon mahigala labot sa mga panghitabo sa atong palibot labi na sa linog dito mahigala sa Mindanao. Okay, dasto nga si Bianan karon may buntag ni mo Brad.
7: May buntag attorney.
5: Kumusta man ka?
7: Okay ra.
5: Okay, kisa to i-complete name ni mo?
7: Arson Disinilia.
5: Arson Disinilia. Okay. Muna si Arson Disinilia, mga kaigalaan. Last time, naka-aray na ka, di ba?
7: Oo, oh, kami.
5: Sa tiko ba ni mo sa una?
7: Si kanto si Emilio Cagas.
5: Oh, daghan mo muna sa una, no? May kay nakanhi ka nga karon ikaw ra usa?
7: Akadundom na ko. Okay na.
5: Akadundom na ka. Maayo, maayo. So, kini ni ang nakadungog ka sa itong panawagan o mahinungdan nga wa ka mamakuli sa paghapit diri sa itong sibianan.
7: Oh, naay ginang may amo nang gi taputampuhan nagi. Gili ko mula magili

0: Sa to'y complete name ni mo?
1: Arson de Sinilia.
0: Arson de Sinilia. Okay. Muna si Arson de Sinilia, mga kaigalaan. Last time, naka-aryo na ka, di ba?
1: Oo, kami.
0: Sa to'y kauban ni mo sa una?
1: Si kanto si Emilio Cagas.
0: Oh, daghan mo muna sa una, no? Oh. May kinakanhi ka nga karon ikaw rausa?
1: Akinamdom na ko. Okay na.
0: Akinamdom na ka. Maayo, maayo. So, kinini ang nakadungog ka sa itong panawagan o mahinungdan nga wa ka mamakuli sa paghatip diri sa itong sibianan.
1: Oh, naiginang may amo nang gitapotampuhan, nagi. Mm-hmm. Gilikom lang, magilikom.

0: Okay. Mone si Alson di Sinilya, mga kaigalaan. Last time, nakaaroy na ka, di ba?
1: Oo, kami.
0: Sir, to ikaw ba ni mo sa una?
1: Si kanto si Emilio Cagas.
0: Oh, daghan man mo no, sa una, no?
1: Oh.
0: May kinakanhi ka nga karon ikaw ra usa?
1: Akinamdom na ko, okay na.
0: Akinamdom na ka? Maayo, maayo. So, kinini ang nakadungog ka sa itong panawagan o mahinungdan nga wa ka mamakuli sa paghatip diri sa itong sibianan?
1: Oh, naiginang may amo nang gitapotampuhan, nagi...
0: Mm-hmm.
1: Gilikom lang magilik.
0: Ang iyang hapit niyo sa sibianan, unya, ano sa mga nila, napagyod ang iyang kuanday, napagyod ang... Oh, sige, okay. So, mauna yung mga kagalan. Yung gihapit yun sa sibianan. Kani, 2,500 ning usa. Oh. Kanya, kini usa pinay?
2: 2,400
0: ning usa. Okay. So, maayo noon. Salamat kayo ha, kini Arson, sa imong paghapit yun sa sibianan.
1: Oh, ginagmera, attorney, pero at least nga, kwan ba?
0: At least,
1: oh. Malugang gamay.
0: Do, dako na kini, oy. No, dako na kini. So, salamat kayo sa ato mga kaigsunan diha sa kini niyang blind wellness sa nga ni Tubag sa atong panawagan. Thank you kayo ha, thank you kayo. O, dada, o, panay ka rin. O, sige.
1: Pwede ko picture talon.
0: O, picture talon. Picture ta, picture ta. Okay. Sige, picture ta kalon mga sukit ng Paminaw. Morning atong kauban dili mga sukit ng Paminaw. Naniya sa itong sibian ng Giyod, mga kagalaan. Alas 9.56 na naunsa man itong Facebook page na kwandong. Murag ni, unsa man itabo names, ni Balik names. Naputol niya, ato lang gibalik. O, sige. So, naputol, mahigalan niya, ato lang gibalik, mga sukit ni Paminaw. O niya, ato sa Paminawon, kadali busy, Jewel Villanueva, mga kagilaan. Ato sa Paminawon, ang kan Jewel Villanueva, muraman mga higala, o doon na mga filler, mga higala, nga murag padong na mo ambak, mga higala, si Jewel, taligwa makadapod sa pressure, mga sukit ni Paminaw. Basin nagwa niya maagwanta ng pressure, kay otherwise, og muambak mga kagalaan, okay man. Wa man kay kaso, pero magpabilin ka din ha, madelikado o mapaliha kang jinggoy. Sumotan na yun ang huna ni Jewel Villanueva, day, asa man ka, mapalihan cheese, nga yahay kayo, or mapaliha kang jinggoy. So, muna mahigalay, tanawonon, og unsay gikay nakahinungdan ang kininiang kwan gyod, no? Sa atong paminawon ko na si Jewel Villanueva dong, nasa iyang video para atong ma-analisan niya mga pamahayag. Sige, dara. Okay, go ahead, Colonel Names. Sige, kadali lang mahigala ha, kaya niungot ning atong kahimanan rin na. Okay na? Sige, ato siya ipakonsikwan. Niungot ang computer? O niungot sa? Okay, sige. Gamay lang kayo mahigala. Kay Aron niya ato niya tagag-pagtagad. Sige, standby sa... Okay, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9.58 na.
3: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.

0: Ang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
2: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na mahigala sa untop alas 10 na mahigala sa manuban. Kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now, dili pa ta mahigala kay mo ni ungot ni mong computer dili gamay, kini ni ang medyo nawa ang ato online. Ato ni Jan Kagulada na minaw na turon, malag nawa amo sanggi kuan gamay kay ni ungot man ni kadali. Ato sanggi kuan kay ako ipabati unta ang pamahayag ni Joel Villanueva. Pero unsa bang hitabo ang ni ungot man ni atong kuan? Sige, kadali lang mahigala. Kini nga portion to gato sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sabat lo nabiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kina ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
6: Straight to the point!
5: Alas 10:02 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the
5: na atong hatagag pagtagad mahigala kay kaduang higayon na po ni siyang donate nila sa ato. Kini mga sinsiyo ni mga sukit ni paminaw iyang gidonate. Lahi po ito mo donate na ito dahil itong galon-galon sa kini iya po, lahi po niya. Atong hatagag pagtagad mahigala. Si Mr. Ricky Gonzalez. Ricky, may buntag.
7: May buntag, attorney.
5: Kumusta mga?
7: Okay ra.
5: Okay ra. Ikaduang higayon ni mo ng dakay na nino?
7: Oh, pagkatong pagpirmero, usap po ito kagalon nga okay. Tagpiso.
5: Oh, tagpiso to.
7: Oh.
5: Niya kini, unsa man imo na kay kato sa una tagbo mi ihap ato.
7: Tagbo mo gyud karon kay ako na nay wala na nako gikuan ako nang gihap tag sa tagsag yon.
5: Aw naa na gisulod ko sa Lupinan.
7: Tag piso 100 kada usa.
5: 100 kada usa.
7: Pero 3000 pesos ni siya tanan.
5: Asabi mo ni 100?
7: Oh.
5: Sa mamiso?
7: Sa tagpamiso.
5: So 100 ni?
7: Oh.
5: Sana wala yo.
7: Dili na mo mahago attorney.
5: Mabuling 100 oh.
7: Mabuling yung tudlo.
5: Okay ra kayo kay lingaw mo sa inipanay. So mo ni 100 no?
7: Mm.
5: Okay, so pila man ikabo? Pila man?
7: 3,000 pesos ni siya tanan.
5: 3,000 pesos? Oo.
7: Tigom-tigom lang ko ba?
5: So, saan man imo nang gi-kwan lang? Ano mo nag-alkansiya ni mo, ana? Saan man eh?
7: Gi-ipon tanan, God.
5: Gi-ipon?
7: Ramo ko yung kwan man siya sa hulog-hulog bitaw nga MCWD, kanang naimaligo, shower, niya inig. Sa kabulan, ako man ang iphon siya.
5: Mabon ni imong gi-butang nito nga kwan?
7: Sago sa niya, kini siya dili mo dili makaitantong kapoy ako nag-ihap attorney kay ang machine man mo iniihap ani
5: amo ba
7: kini siya nga 100 kada usa kay nagabot sa 100 mo stop man siya
5: amo ba
7: oh namo koy machine nga gipalit kay mo segregate siya sa piso 5 jays og 20
5: amo ni kani mong business po dito nga naay maligo dito na mo kuan na
7: oh shower
5: shower
7: kaloy sa ginon katabang-tabang sad
5: oo
7: kay namay uban silingan nga walay gripo, walay tubig. Oh. Kini ako agud kay abli man siya 24 oras basta naa lang kay piso.
5: Oh.
7: Mo agas gyud. Way piso, way agas.
5: So pali hala ni kanang butang na kanang inom no, ngana ba?
7: Inom na nila na kini ako kay kuan man kanang
5: ligo na nimo.
7: Ligo, manglaba, magwaswas, maghakot og tubig. Ana, duha man kabuka kung banyo.
5: Asa man kapon ang machine na ni? Ikaw na himo ra na?
7: Ako.
5: Mao ba?
7: Gitagaan sa duha kanang gift from the Holy Spirit.
5: Oh. Muna niya, kung ano, mawala na yung principle anang sa mga
7: o, mawala na sa principle sa kanang hulog-hulog nga dispenser.
5: Oh.
7: Mawala na siya.
5: Yeah, kung ano ka sa kabaso na
7: yung gagmay lang ilang sukod.
5: Oh,
7: kini ka baldi-baldi man. Dinagha. Pwede raman ni piso, 5, G's, 20, ana.
5: Kung kay piso sa kabaldi na ana?
7: Adili, kung ano, mga 4 ka litro ang piso.
5: Ah, mo ba?
7: Kay mahal, ang MCWD good Korea buya gayon sa pagunsa sige magud uga nang pasakasad mahal pud ba nya siyempre mo apas pud baya ta ang galon kanang usa ka galon nga mineral bitaw attorney kanang blow size pesos na sa kuha pero pwede ra man sa dog kanang trace ra ilahang paliton
5: oh
7: pwede ra pud ana anak kanindot ba kay tagi-tagi ba pwede ugulay budget, pwede rag 5, pwede 8, tanan ma mahigup gid tanan ang kanang bahala ginagmay ba basta naa lang gyud moabot ni. Tanaw wa karon di na akoy purebuyag na paambit.
5: Paambit sa demo. Ligre niya mahigala no. At least sa iya mga higalang paninguha sad niya magkatigom sa mga siyo daghana ni. Usa ka kumani, usa man ka
7: sa Tupperware.
5: Usa ka Tupperware. Okay, so salamat kayo ha. So, ilista tani nay wa na dinanta mo ihap 3000 dai.
7: Oh, okay. Pero maihap ninyo ni inig abot dito tag sa tag sa ana ba?
5: Okay, at least 100
7: naman. Oh, 100 ni sa kada usana, pero dili na mo ini dili na ninyo ipon nga.
5: Oh, na, 200 oh.
7: Buling inyong kamot.
5: Ah, di okay ni pa, pero mas payo pon nga kay
7: mas. Mayo ya ihap na ko daan kay para kamo dili na mo mahat na hasol pa.
5: Machine naman nag-ihap pa kanya. Di okay na.
7: Ini kabot sa 100 mo stop gid siya.
5: Oh. Stila no.
7: Okay. Kaya makalibat mag attorney na sige kag duko niya ilain ang piso ilain ang 5 mag ana ba mag rambol
5: pero kana machine di man malibat
7: oh dili kay naa man sa machine sa kay inighulog niya attorney mulain ang piso mulain ang 5 mulain ang 10 mulain ang 20
5: amo ba
7: so, naa po kay ice cream diri nga sudlanan mo sudlanan nga mahulog siya ba dili sa piso ning area kini sa 5
5: so pwede ni butay nimo piso mo tagas tubig.
7: Dili, katong giingon ni mo, ang paglain, ana, o sa kabalde ba ron, ihuwad ako na siya sa machine, inigtagak niya, musigirgit na ang 5 nga daan, piso, jis, 20. Munang dili, nalisod ang pag-ihap.
5: Oo. Pero, siya. Kanang mga maligo dito panalitan, ang ihog, piso, giyod.
7: Pwede piso, pwede 5, pwede jis, pwede 20. Oo, dawa tanan, giyod. Na kung 5, daghan po nilang 5. Matimes-times na ba ko, ang piso, 4 liters, inig 5, 20 liters. Times 5, right, ana. Daghan mga ligo mga bata po dito kay malingaw man kay na shower high tech man sa dito ako agamay. Ay na inighulog nila attorney na shower niya at the same time musiga si mistitik ba. Na may background ng kisamina ko na isuga-suga niya na apoy sa music while maligo ka. Kisa may diganahan maligo nga with music.
5: Nindot ha napay music.
7: Kasi ko man ito rin, nagkaligo nila na apoy sa amin ng whole body. Kaya mo man naganahan sa mga babae, baya nga mag-ana-ana sa naong. Pagwapa, so how to convince the customer imo gyud ang paningkamutan nga madani nga aron maligo sa imong banyo. Pero why CCTV ha? Abay CCTV akong balay nga. Sige diyan ka buhat ang sigla nga. Pasig do na ni CCTV kay ko wala oy. Ang ato for transparency ba ani nga nang maligo mo nga komportable mo ba? Kay kini babae ba magsige binigtan-aw silang figure nga oy ni tambok na ko ni gamay na ko. Start ni lagi na turning nga para ma ang customer ka nang ganahan magbalik-balik ba kay privacy man kay imuha man tanan usa ka banyo gyud.
5: Oo, amo ba usa ka banyo man imong sud
7: banyo. Duha ka banyo ako ah. Duha ka banyo pero pwede ra maligo duha ka tawo.
5: Oo.
7: Pwede magdungan man nagtiayon, man naguyab. Nga na bahala na mo diha basta kay ang ako ang piso.
5: Bitaw so mo ni mahigala nagadonate ni sa kani adto usa ka galon tim ginunit.
7: Oh, katotong bagyong Tino.
5: Tino,
7: oh. Okay, sa bagyong kasi katong sa linog po dator ni wala mo ko kaari ato diri kay dito ra mo ko sa kong amiga niya mga tubig lang to ako apod tag sa kalitro mga worth 3000 pud ba katong linog niya moto na
5: kini kung timbango ni 3000 pila man po timbang ka ni
7: puro ko ka bantay ator ni
5: oo no
7: pero na po ka kilo siguro kape
5: bugat no
7: lapas gyud na po kana murag sure ko lapas na po
5: bugat sa deno oh magkano yeah 200 oh
7: kay kung mopailis gugo sa Jollibee attorney or kana mga food chain mag-uol magugod kay kas kadaghan ako nakasuway nga balibaran kay naa pud sila ilahang sinsiyo nakasuway gani ko upat ka food chain akong gituyok-tuyok di lang mi sir kay napamida kang sinsiyo di ba pa akong ihato dire ako ba ako mag-ugta sa kining hatod sa mga food chain.
5: Okay, so salamat kay ha kining Ricky sa imong pagpaambit sa imong glasya sad alang sa atong campaign relief operation para sa mga biktima sa linog.
7: Sa linog grabe beto na anang ilang na kuan kining na experience ba mo na nibati sad bitaw ta tonay kay naka experience pud beta diri pag linog sad.
5: Oo, mao gyud.
7: Nya na ko imensahe sa to ang mga kaigsuonan attorney nga ana bitawng dili rason or babag ang kalayo sa matag lugar nato bitaw nga kita dili makapaambit sa tuang tabang magkahiusa kita magtinabangay maghugpong og mo-share sa tuang grasya nga dadawat bahala ginagmay apan kung kana kinasingkasing og motipon kana siya mudako gid na siya attorney.
5: Correct. Mao gyud na importante
7: unya ang labang importante dili ta magpakawala sa paglaom mosalig ta sa Ginoo kanang naaragid ang Ginoo nga mugabay kanato permanente unya atong ibutang ang Ginoo taliwala sa tuang kinabuhi sa tuang kasing-kasing ug ang tanan magasunod ang grasya ug panalangin.
5: Kana mayna mo na nindot no. So so salamat kay Ricky sa pagbisita na sab dire sa atong sibianan ha. Oh nya ay kwan ha ay katagam basa kay natay mga panawagan. Pero mahinaot ang wak na mga katalagman ana no ang atong iampo. Pero ang ato ani nga salamat kayo sa malumong kasing-kasing nga usa ka sa nitubag. Ikaduha naman ni Manindag.
7: Oh, dili ni sa kanator niya, dili ni siya sa blood control project. Kasing-kasing, itagotahan din ako ni kinang tinarong yun ba?
5: Mogyod.
7: Nasa ko ika, salty ba, attorney nga, kana bitawong tinood, matagkaroon og unya, makasala mang yun, attorney no, na ay mga mortal sin, o ganang mga dili kay dako yung anak, samtang kita makasala kay nagpakabuhi matas kalibutan dili magid kalikayan nga makasala kita manghinaod budunta kita nga kita magbuhat og mga maayong buhat attorney nga ikalipay sa mata sa Ginoo
5: kana gyud oh mo gina
8: correct ka diyan
5: thumbs up kita na napita mo na pinak importante okay sige Ricky salamat kay Rick sa paghatag og panahon tuod sa DYHP RMNC bo okay day ato ning kanay so amo lang kuan pod sa among FB page ha sige kamone si Ricky mga kagilaan nga atong kinini ang bisita karong nga buntaga mga kaigsunan ani as atong sibianan mga kagilaan. Okay kay murman og na daot man atong kwan na daot man tong signal mga sugiti paminaw sa atong kinini ang internet no murni ungot man to ni ang kang Joel Villanueva og matalan to hisgutan mga sugiti paminaw kay murman og na dunay kakulian mga kagalaan sa pagkakaroon. So, standby lang sa naminaw si Jessamine Salabsab sa Poblasyon Carmen Bohol. O, shout out. O niya, kinini ang... okay. Happy birthday sad ni Gus Salang sa USA. Gika ni Moana, Randy, Alex, Junet, Jan, Chucky, Arnel. Happy birthday. Gikan sab ni Nuri. O, gikan sab nako diri. Kanya happy birthday sab ni Rosemary Gumatay nga nagsuulog sab siyang adlaw na tawhan karong adlaw as kang niga. Onya shout out sa taga J&E Barbecue sa unsa ni house in Boardwalk bye-bye sila si Elsa Panya og si Sunny E Panya og ang mga staff nga sila si Marifi, Alphonse, Marilyn, Dailin og Dinsyo. Okay, daghang salamat no. Sa kanunay nga naminaw sab. Unya happy birthday sab ni Bayani diha sa Puok Talisay. Okay, from wife Myra og ni Nicole Lourdes. Nagi sab ni Jojo Abapo. Okay, so wa na tay kung oras mga kagilaan og man ta magtiwas to mga issues kay murag nga naikakulian gamay ning atong kwana. Iungot atong video mga higala gamay. So ato lang ipadangat sa mga kagilaan hantud ugma sa atong pagpadayon mga sugiti paminaw. Kini nga portion hatod gala to may gala sa said liniment oil. Nakapanyawan pait ang kahintang sa panahon kanon. Apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pangaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, hantun ugma ng tamang higalas ng pagpanag-uban. Sa nga nalang sinitubukang puwersa sa DYHP, RMNC Bocos, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon. Napa itong mga winners? Napa na itong mga winners, mahigala? Gamay lang kayo ito sa tagag pagtagad si kasamang Laylin Labanes Aligada, sabi? Yo!
9: Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.
5: Ato sang pasalamatan ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP sa pagkadawat mga pahalipay gikan sa itong sibianan. Natamay galay bugas o surisuron. Alang sa mga nasakpan naminaw sa DYHP o IFM. Kini si Ricky itong amigo mga kagilaan. Sipa-sipa sa niyang radio dito sa ilang nahimutangan. Ikampanya dito hanggang DYHP sipa yun. Astang IFM. Okay, si kasamang Laylin Rabales Aligaras. Yes, kasamang Laylin. Kumusta di Alin? Sa mga himutangan.
10: DYHP. RMN Report.
8: Mayong buntag pag-usap ka sa mga regimen, Atty. Rufil. Balik diri sa Cebu City South District. Sinagrupo na ako sa mga kadawasa itong mapahalipay, nga bugat, o chorizo! Isipasalamat sa mga kanilang pagsunod sa mga programa sa DYHC. Sila Berto Barwell, Narcisa Dulixa, Virgie Caruana, Belly Rapascos, o Sally Humawas! O karanta ka singgit niyo sa DYHP! Kaban ako, si Kasamang George, si Kuya Kasamang Julius Baliw, Idol Base sa 93.9 IFM. Pinisi Kasamang Laylin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatas, RMS.
10: Tawa, walay lipod-lipod, kumuha tagog komentaryo. Diretso, good ka, ayaw murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop, kung sakto-sakto.
11: Okay, salamat, Laylin Rabanis, Arigadas, sa imong report. Mani may galang ato mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa na kadawat tumapalipay DYHP ug IFM gikan sa tong CBN. Kini nga portion to kada may gala sa DTX 500 taas bang presyon sa madugo ikabadunay hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason nga nag hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaya sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagkaya pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga kagrabi ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po ang BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyper acidity, GERD pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Shout out Attorney Jason Ripaso, Attorney Paul Ligurio, nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon. Sa ngans, ganito po kang puwersa sa DYHP RM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag sa pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
12: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
13: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
14: Tata RMN!
15: All the time, RMN kami!
14: Tata RMN!
13: One radio is favored by all.
14: Tatak RMN all the way.
15: Loyal kami sa RMN.
14: Tatak RMN.
13: One radio network conquers all.
16: Number one.
13: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomon nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasol Tihon.
19: Pastel Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
20: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
18: Kuin ako ang Pasol Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. kaysa mataghagdok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Uy Marie, muundang na lang siguro

0: pamuhig baboy. Wa gyud mi makasuway anang akansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ini ni kusuha.
1: Gyud sa man ninyo mare.
0: Nag-uniface mi mare. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Ti amo mare sa matag sako sa uniface, makasave mig 200 pesos matag sako. Barato na nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
1: Uniface?
0: Kaayo mare. Imagine mare ha, sa rapo ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kog 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay mari. Tudlong iko.
0: Oh, dahil feeling guide mari oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa ubay 0385001686.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
9: Wala sila na namugko ba sa may mga pamati nila.
8: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
7: The Original Koy Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na

0: Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
4: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
6: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon yung Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangamusta ka niyong tanan? O sa talang mga kaiksunan mga kasama? Aw hagong ko kamo nga magamit yod sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngaan nga bilin. Kini gibotag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay kailan ang atong magtatampo si Bilin.

0: Usahay ang tao magpadaog sa iyang ambisyon, nga bisan og kulik kaayo o imposible apan tungod sa dako niyang tinguha nga makabot niyang iyang ambisyon, himuon gyud niya ang tanan. Maon niya akong bana, mga ambisyon gyud ka magdato, ug kun nganong na problema ko no, ingon mangud ini ang mga panghitabo. There were nights of endless pleasure, there were moments that it lost love. Baby, baby, if you touch me like this, if you hold me like that, it is no longer ago that it's all coming back.
1: Sabaag,
0: ganyan niya. Uy!
1: Usa, baka gusto kang mapagaw, gamitan na itong video kailangan gikan sa Hapan.
0: Hapan?
1: Japan ba?
0: Ah, unsay, ingan.
1: Ngita baka mapagaw tao, okay? Bidokol ko ni Mon. Gamitan na diha. Bida, mahal kay palita to, ana. Dini mo gamiton, ha? Probida. Balol kay na itong gikan sa Hapan, ha? Naibaon ka kung sa kamahal ato. Ang nakanindot at tog dahil kay mukanta ka, ang imutingog, ngayabag, manindot.
0: Ha? Nga nga nung wala ka mo gamit ato? Nga nung wala ka magkatakanta ato?
1: Ah, about my pida. Ang nakareferensya ato, bitso kaya kay ang imutingog, nganindot, babati.
0: Huh? Ay, palilay siya.
1: Palilay siya, bida ba, bitaw nga wala kong gamit ato? Kaya akong nasairan, nga gato dahil karuki ha, para tos mga yabagong tingog.
2: Ha? Huh?
0: Ay, sa ato pa, yabag ko si Munta Paminaw.
1: Ako kumingong, yabag ka. Ang ako ipasabot nga, kuwang lang is practice.
0: Gabi, ikaw, sakto ka sa practice. Pagkartahong kag happy birthday, maglibaw pa magiging duyo kung say, asa ka na pita, sakit baka nuot baka. Kapoy ni mo ako, kung sa tayo ni mo.
1: Natural maglibaw sila nga, dili mo sila professional nga mga musician.
0: Hala niya, ikaw, professional day ka.
2: Huh?
0: Ay, hapit na. Hapit na ka mabuang.
1: Madato. Madato, gani ko na bida. Kuhaan din ka instruction sa vocal cords.
0: Ayun na lang to ni. Kaya wapak ko kakita nga ang but-but na himong tinuod.
1: Ah, sige lang. Ah, nagtuo lang but-but rin ako ah. Pero sulti natin ka na eh. Usalay ko ang brato ko!
0: Ha? Usalay malay ko ang?
1: Kwata!
2: Huh?
0: Raan kayo, raan ka. Okay, karaan. Why lami? Why lami?
1: Masa akong tambang ni mo dahi. Para di ka maihas pa. Practice, practice na kag dinato taon. Bida. Para di ka makalitan ba? Di ka maihas nga madato ta kalit. Naunsa. Wala may dautang taon na ng mga bisyo ta. Kahit ka nang tanang tao mga bisyo magyod. Paituwa kay bisyo, di ba? Way ayaw yung kinabuhi. Mga puslan man. Mga bisyo ka. Kanang sulit yun ha. O kuhaan ka naman. Dinaggo ba? Dinaggo.
0: Anak day na.
1: Oh parehas ko na nang kanang. Kaon ka, di ba? Mga bisyon ka, mukaon ka, mga mahalon nga pagkaon. Mm. Maabot yun na ni mo. Makakaon yun ka, mahalon nga pagkaon. Pero mga bisyon, sagali kang pinobre nga pagkaon. Maingong ka, kinamos, nga kanimusipon, tagang tabatis. Mga bisyon ka, makaubuan, sakad na patay kinin mo niya. Pulos lang yun buwan. Mga puslan man, mga bisyon ka, tinang ko. Parehas ka ron, no? Ang ako, bisyon, gulusto ko madalato.
0: Dato? Nadato? Nadato ka?
1: Halapit na? Ha? O sa likuang?
0: Kwarta na lang.
2: Huh?
0: Tapoy ni mo to ni. Naungrab yun. Naninguha ni mo. Ah. Bahala kas kinabuhi ni mo dahi. Te! Dako gid kaayo og pagtuong akong bana nga madato gid siya kay lagi iya laging ambisyon. Wa man kunoy ambisyon nga di matuman. Seryosohon lang gid kuno. Unya to?
1: Oy. Ripriyong. No usa ba ka? Murag na problema. Ha? Usa ba? Makadaban ko nimo? Usa ba? Punaw na nimo. Pasip ka ta ba ko? Can I help you?
3: Eh, kini. Pre. Kining ambot ani pre. Doon naman ko'y napaminaw sa kong lawas.
1: Ha? May sakit ka? O saan mabinaw niya mga kong lawas, ha?
3: Ambot ani pre. Uy, huwag ko kasabot niya kong
1: kay
3: lawas.
1: Kay nga, no, balagi na imong lawas.
3: Saan kay paminaw pre? Kay di ko mukaon. Kutumon man ko.
1: Ah!
3: Kanyang mukaon ko. Busog man sila kong paminaw.
1: Katawanan! Katawanan! Mau ba?
3: Unya, nakapae pre. Kay ug mabusog ko, di masad ko ganah mukaon.
1: Ah! Ha? Ilok ka na pre. Nakisakit!
3: Usan sakit ta pre?
1: Murag sakit sa utok pre.
2: Ha?

0: Biotron Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotron Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biotron Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Biotron Herbal Capsule.
2: Dayanda, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, ano man, Marie?
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi magkasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa man ninyo, Marie?
6: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginan siya. Sigurado kikaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudluhi ko.
6: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Uy, protect! Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection!
22: Pag all new Protect Soap! Makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga me! Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
23: Happy Fiesta!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bilang kilo sa karne?
24: 500.
23: Hulo!
24: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600? Wow. Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one. Maggi Magic Sara, palit na.
25: Sarap magkasama.
26: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: perterong dia.
1: Apa yang problema ni mau bebe? Ayo ilung lu dia sulti kita bangga tiga. Apa problema ni mau?
0: Wah, eh problema sa. What bre?
1: Sa sulti ko kay nalo ko gato ni di. Problema may saging hinatag ni mab tergising kaon ko.
0: Problema sa.
1: Sa ba problema ni mo? Ha? Unsa problema? Babae ba?
0: Dili babae.
1: Dili. Usaban, usaban. Kuwarta?
0: Dili pre, dili, dili.
1: Unsa lagi problema lagi ni mo? Unsa ban?
0: Kuwan pre, kining.
1: Nga gobe nung ka. Unsa? Miminyo na ka, ha?
0: Sa om lagi na kuwan pre. Magminyo ko nga mga babae mo sukulan ni nao nga pre.
1: Unsa ri buto pa sa buto na?
0: Unsa man pre?
1: Apiki kag dagway bisag utsaon.
2: Ha?
0: Unsa ni mo pre?
1: Usar gi kitabang na ko ni mo ana pre.
0: Oo, unsa man pre?
1: Nga ugmalas ka sa kanang pag-ibig, bahin sa pag-ibig, malas ka, ana may pilil!
2: Ha?
1: Lagi, ay, padaan na, bro, eh. Kay normal na sa tao. Ako ni, ako asawa. Mas maayo pang ulit tao pa ko. Ikaw, gusto kami nyo? Porbida, mahay ka, eh.
0: Uy, ngandong ko taon, pre.
1: Ambag ko ni mo, ay, pagdali-dali, pangitag sakto babae para ni mo. Ay, pangita o guwang click lang, porbida. Kay siguro yung kumatutyo ka.
2: Huh?
1: Oh, ano? Ah, ako. Nagdali-dali. Awa. Mahay! Ha, mahay ko. May payo. Uy, ayaw ako sawa, pre.
0: Uy, ano man, pre?
1: Umadato lagi ko. Ay, lisang sawa na ako na pukbo!
0: Pre.

0: nga no di ay mari?
1: Daway, ayo ni tauhan na. Ambisyon rin ga ayo.
0: Ay, may na lang na mari. Uy, at least na ay ambisyon ang tao kaysa wag yung ambisyon.
1: Ay, naalagi ambisyon, pero naong raman sa naninguha.
0: Ay, sagdi lang na mari. Kay, wapar maabot ang panahon, anak.
1: Ah, kanusa pa man ka na maabot ang panahon. Nga sa akong tanaw, hapit naman na siya mabiyais panahon, mari.
2: Huh?
1: Awag ako'y makakita sa akong ambisyon, o. Ilisan ko ng tawhana. Bahala siya.
0: Mari.

0: Unsa imong gitanaw tan-aw diato ni?
1: Mhm. Ah, okay. Ah, kana. Mao sakto gini. Mhm. Ako ang gitanaw tan-aw ang yuta ba? Kun asa na ko ibutang akong parking lot?
2: Ha? Huh?
0: Ano din ani kay auto?
1: Well, hapit na.
2: Ha?
0: Huh? Okay, pulos lang hapit.
1: Damgo na ko dayeng na kuya auto.
0: Sa?
1: Oh. Ako ng damguhan ako, ha? Gani. Hapit ang damgo ko nga dako kayong kausaban sa akong naong. Nagbata ko!
2: Ha?
0: Huh?
1: Nagbabata ko sa akong naong. Kaya, kwartahan ako. Dato na ko. Nagpataas ko silong. Mo na akong damgo.
0: Mama?
1: Ha? Sobra. Sobra sa pagkabata akong damgo.
0: Nga naman.
1: Napail na ako. Nga marigyo kong bata. Muro akong basuso.
0: Mayati na.
1: Okay. Sa
0: itagod.
1: Muro tinuod akong damgo dahi. Kay muray kong bata taon. So, may posibilidad nga matinood ang akong damgo nga madato ko niya muro kong bata. Kay, mauman na akong ambisyon.
0: Hmm, pag-sure, oy. Masa may ebidensya ni mo ka ng imong damgo nga nabata ka na tinood?
1: Tinood lagi.
0: Unsa lagi mo ebidensya?
1: Ni Kusprul. Ay, kapaw. Basak-basak pagalini, oh.
0: Sus, maudi, ay. Ikaw din ni mahong angso.
1: Bakit?

0: Beda sa din yung istorya ha. Ako iba, iba Pedro. Bro.
1: Ha?
0: Ay, masanik. Kani mo na na. Ako'y bangka. Ako'y bahala ni. Happy din ko ba dato?
2: Uy, happy din ka mo dato, pre. Uy, ay. Yaway, ako din mo, pre.
0: Yes, pre.
1: Pre. Madato, gani ka, pre. Ayaw tango kalimtir, pre. Hinumdumi taon ko,
0: pre. Pre, I tell you, ha? O, madato ko. Kining puso di askar sada. Kana ba? Ilisan ako gripo.
2: Puso saging?
0: Dili, puso saging. Kana ba ang gripo? Bakit na pusit ba? Naunsang taon, ay. Pero dili, tupi ka mo agas ko, dili. Bre.
2: Huh? Wow! Yawaw, bro.
0: Di pa ginabaw, bre. Basta ako liba dato. Di magbahay ang atong mga silingan. Kamu! Di mo magbahay! Mga silingan, di mo magbahay! Kay, why maningil sa inyong mga utang? Kanang inyong mga utang ninyo, ang atur ko, ay suswa na na.
2: Pati yun mo, bre.
0: Patong ay ay ay baan ta da
2: ibang bayaran pre ibang bayaran
1: hala pre duhara ba nakatur ko ako ang giutangan pre tangan oy
0: suway problema basta ihatag na to nimo ang imong disease anyo sirin ako
1: ayaw pre ikay makabayad ta si mister ato
0: bahala na dato na bang ko nausa
2: iya chila bisa pre
0: ay problema wala ibaningil ninyo mga silingan wala
2: Saan lagi na mo, pre? Imong bayaran ang mga utang, ha?
0: Di.
1: Saan lagi na mo?
0: Di na mo, pre.
1: Di na mo bayaran, pre, ang mga utang, pre?
0: Yes. Ha? Ang saan, paningla lagi apon mo?
1: Paningla lagi apon
0: mo? Di na lagi mo, ni.
1: Paningla lagi apon mo, niya, pre.
0: Paminaw sa. Ikaw, paminaw sa. Beda sa. Kaning karsada din, he. Ako ni pasira, ha? Why makaging tigpatanto? O niya, why mo agi di, ha? Basta, why miningil? Why mending it?
1: Pre. Nindot apre na? Nindot. Mayo na?
0: Ganahan ko ni mo, Dong Pedro, kay isa ka pakun. Wagyo kay reaksyon.
1: Nanik.
0: Basta ha? Ako lang ba na ito? Tingin mo bahay. Tandaan ninyo mga problema. Paliton ako. Pilain niyo problema, ha? Lisan ito magtagsaksak kong bugas. Saban. Kini atong barangay din eh? Kini usok ka barangay na ito? Ha? Kining... Atong barangay, himuon ko ning Kimpound.
1: Kimpound? Ay, yawards.
0: Kimpound, si
2: Kimpound, pre.
0: Kimpang ang mong puyo na rin. Kimpound.
2: Manilindot kayo, pre. Pura ni Pedro. Manay, kapitan, pre. Manay, krusyal, ha?
0: Kimpound naman, unso. Ah, nagihapon, pero ako ni kapitan, ha? Nagihapon. Kay dato naman ko. Nya, himuon mo nisin na kong... Kamu! Oh, kamu! Pero, himuti ka kong siyal sa lutupan!
1: Ay, kanha! Kinunagin na, pre!
0: Problema lang kay... Kunsihal, wa may eleksyon sa no? Pero kita, kamu! Why eleksyon? Kunsihal,

breast cancer. Ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayo akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na biska.
4: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Itapos sa pambayon. Tapos si Adto, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ko ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
9: Ah,
10: asin.
9: Okay.
8: Uh-huh.
9: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Oo.
8: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis

0: Kabukabutanan. Suplayan tamo taksaksakong bukas ka na si Bana.
1: Uy, eng. Taas na to sugar.
2: Pastilan. Pastilan, pre. O gabayan, o gabay. Ang butang, ikaw lang yun, pre. Ikaw lang yun.
0: Pre. Lang. Okay, okay, sista niya. Dobro, kay ako. Buhati ko gold, ba? Taralang. Gamay na lang ang pre. Happy to ko, brato. Usa lang ikuwang brato ko.
1: Usa lang ikuwang mo, pre.
0: Usa lang ikuwang. Gisulti nila sa kong asawa. Kwarta!
3: Huh?
0: Taralang.
2: Taralang! Pre, way bago, ala, pre. Way bago.
0: Hay, basta ba dato lagi ko, pre? Kanikarsada, huwag problema gini mga tao din eh. Oh. Labi nagmag-uwan, mag-init, huwag yung problema. Magpanun. Magpayong ta, bisag init, panahon sa uwan. Di ta magpayong. Sa rock atong gamiton sa konsulasyon.
2: Nga naman, pre, nga naman, pre.
0: Kanikarsada, ha? Hangto dito, kita ka lang, sumubrakay. Ako ning patupan.
3: Huh?
2: Patupan
1: yun. Di ba, pre?
0: Patupan kinitanan. Ha? Wala ay magdagan nga, magpayong. Kanya, panahon sa uwan. Kung magdagan ang mga kasada din eh. Panahon sa uwan, iting init. Wala, okay na kayo. Kaya na may atop. I-tiles pag yun din ako, didi.
2: Alwa?
0: Ha? I-tiles ko ni kasada.
2: I-tiles pag yun? Sus, ginoong spesipin.
0: I-tiles ako! Kung saban, di mo believe na ako?
1: Dahil believe ko naman, pre.
2: Believe ko naman. Di mo believe na ako?
0: Sorry, kanahan ako.
1: Hindi ka ma-slide.
4: Ha? Sa mga mo, uli ka o dili?
0: Oo, day.
1: Pre.
4: Pauli na sa ato! Pauli kay Polo sa buot-buot niya!
1: Uy, gyal mo run na, hindi ka, pre.
4: Pauli pa!
0: Hapit ako ba dato, day?
5: Ikaw no? Imo ginagisumba ng imong pagkahanggaw.
0: Ano sa'y hanggaw ba dayo?
5: Ikaw pulos ng hinanggaw ng imo.
0: Patakam na taon ka.
5: Hilaway, nabayon to na yung kanyang kumo na kurong shoes. Ambot lang yun di mo.
0: Masinggirzi.
5: Masinggirzi. Sige ka lang kagpasiata ba ng imong ambisyon na way klaro, layasan ti ka din hipa. Kauwaw ka lang ginako. Basta mo usap pang kinambok ka ng imong ambisyon na madato ka, biyaan tagid ka. Unsa man, ha?
0: Ako.
5: Unsa giinom ni mo sindahan nila lang salud? Nagpainom ka dito?
0: Ako rin, hindi bangkahan ako mga barkada. Dahil ako mga kumpare, kaya hapit ako ba dato?
5: Ha? Sa ato pa, ikay mo bayan ato?
0: Oo, sabi eh. Ako, kung sila giingnan nga, hapit ako ba dato?
5: Ginoon. Kung sabi pagka dato, di mong kagawa nga kang huwag magganit ay kwarta. Nangutang naman sa kanika.
0: Bayan natin kasan.
5: Ha?
0: Hindi, bayan
5: natin. Kamali mo bayan, ha? Unya nagbadato na ka. Sabot na way katumanan imong damgoto ni uy. Unyag malinga sa lang salod ni mo sa imong giutang sindahan. Huwag pa makamadato, sa maibayad ni mo.
0: Ay, na ako'y amiga nga badato.
5: Kinsa man?
0: Jennifer Dato.
3: Huh?
0: Ikaw na day, ikaw
5: na. Tamay, gini mo pusngagal, animala ka. Inang pusngagin!
0: Day!
5: Mauna akong problema. Kaya wapag gani madato ning kanahan, dako na kayong utang, pero tinagod niyang pangutang. Unya ako may tigbayad. Unsaon ko ni siya? Palayason ko ni, ako'y mulaya sa amo. Unsa man, ukamu ang pasultihon. Belen.

0: teatro di bisita ati pre si Noy Idi ni ay Berto Daso na suroy ro taon si Noy Idi ri akusta ka Noy Idi ang pinilanggang abahan sa atuang leading lady writer si Ma'am Ingrid Berto Daso ni akaroon din he niya kumusta ka diha Noy Idi sa imuhang mga ka kaigsuon anong mga igsuon dito sa pasil-pasil ninyo Noy Idi no Pasil, oh na din ha. Thank you kayo nya. Ah, pasalamatan sa dato tanan at press. Ay, ikaw, wa kay pasalamatan diha. Si wa kay pasalamatan ha. Okay ra.
1: Okay ra.
0: Ha, bang. Good morning. Imo ang pasalamatan diha. Pasalamat.
2: Good morning, Dr. Elvin Gracia sa LGU Slopes and I am one nurse staff nurse diha sa to ang LGU. So thank you sila pag atiman kanang ko kada adlaw. Thank you.
0: Okay, pasalamatan sana ko si Dr. Alan Inad, ang ako ang sangay nga mo ni puli ni Dr. Pinya diha sa clinic ni Dr. Pinya, si Ma'am Daisy nga iya hapong assistant doctor po taon nga naa po daw diha sa kuha ni Dr. Pinya. Kumusta mo tanan diha? Anytime adto alan niyo si Dr. Alan Inad kay wag yun ay problema. Mga maayo na to doktor diha sa klinik ni Dr. Pinya. Dong, si Nanik.
3: Nanik na baro, itong pasalamatan.
0: Oh, pasalamati si Galiste ba, Arnold?
3: Oo, oh, Andrew Galiste, kumsyal. Ang labi na kayo ni Ririn Cabrera, o sa itong presidente senior citizen, si Buy Prahinog.
0: Okay.
3: O si Paring Udo Tagokto, kay sige siya tangkil na niyang radyo na siyang payag.
0: Ah, di ay ba? Kumusta mo tanan diha? Sa tanan, o si board member, Doktora Joanna Initay, o si Sir Alex, salamat. Kumusta mo diha, Dok Joanna diha sa Bohol, kumusta mo sa tanan itong mga iso na labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Kumusta ka niya, Kap? Si Ma'am Ingrid Berto Daso ni gamit na yun ato, sa ato ang Miguel Fulyar Fertilizer. Salamat kay Ma'am. Iyahag yung gigamit atong nindot kayong klaseng fertilizer. Salamat kayo. Unya sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, og ingon man ni Inday Shen sa Brumits PS ni Inday Shen. Tawagan lang ninyo ng Brumits PS sa Facebook. Makita ninyo ang mga numero din ha nila. Tawagan ninyo kung sa gusto ninyo magabuhaton sa inyong panimay. O gusto mo limpyuhan kaya kamo busy na kayo tungod sa inyong business. Gusto ninyo diha. Madaghan na kayo. Palimpyuhan ninyo inyong bahay. Hindi mo na maato sa itong mga katabang. Naa ang Brumits PS nga mutabang nato sa tanan natong gibuhaton. O niya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Ngang ila pong mga tao po dito ang gipainom mawang at ang said panyawan ko PMX. Salamat kayo ninyo diha. Ma'am Casmer, si Sir Ryan, huwag yung advice mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, huwag ingon man si Tatlister Daan, huwag si Ferdi Rabaya, ang atuang suod, huwag si Danny Kujel, Danny Caballero Kujel, Ferdi Rabaya. Sa ilang pong opisina, ang ilang ipainom po sa ilang mga tao, mao ang kaping makapang na kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko PMX. Kaya nindot ko din said panyawan ko PMX kay mauni siya imno na to kung gusto ta nga mahuman na itong trabaho kondisyon kay ta di ta magduka sa ito ang mga gimbuhaton sa opisina mahuman yun ang tanan na itong gimbuhaton sa opisina kung makainom ta sa ito ang said panyawan ko PMX the best kay nato imno labi na yun sa mga bata ang atong imno ha mao ang Don Pepe Tablia muna inindot kay nato imno mga bata taas ang atong energy happy yun ta kanunay kung makainom ta sa Don Pepe Tablia. Unya, ugum-ugum sa mga Ubi Yema Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Kung magdua-dua mo, ugum-ugum lang mo, anak. O ingon man, ang ato ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch muna'y nindot kay nato nga atong isumsum o mag-chat-chat-chatang. Tadawan ninyo sa mga groceries, makita na nato ato ng paliton. Ha? Salamat kayo. Okay, Ate Press?
1: Okay, uga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kaya bukol-bukol na to sa atong lawas, ato nang imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa kadlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaon sa imong pamaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inagpaniuto ni mo maughapon, usag hapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon si mapaniuto. Maughapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na na'y makatambal ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayong kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas, bas Kugon.
0: O sa tanan ito mga kaisunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa atuang number one haplas, ang atuang Sed Liniment Oil, nga tinuon yun mo tabang na to, tinuon nga makapawagtang sa atuang sakit sa buko-buko, sakit sa dapi-dapi, sakit sa atuang bagta, kung bikugan ta, daghang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, dysmenorrheas, kababayanan, mauri tambalan sa tuang Sed Liniment Oil. Unya, ilikay pagyuta sa dinggi, mga bata nga kutuhon, hisoe o sa tuang Sed Liniment Oil, ang kutob, tikangkang din na. Unya, sabota nga ka na nga tuang Sed Liniment Oil, ana, ragyuta palit sa butika, ana, kinaaramang yunes butika, wa mo na gisuroy-suroy, di ba, Dwayne?
2: Tinunan sa butika rin na makapalit. Pero nagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa Panyawan Herbal. Yun yung makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung leo-leo sa tas butika, kaya na tas kabuki na nagpuyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee lang yun. Sa ako nagingon ninyo, gwa mo, layo-layo. Galinis mo ninyo yung panimay. Bukid-bukid mo, or di ba? Mas talayo, pag-shopping na lang kay hatod na sa inyong panimamay. Bam!
2: Yan na! Sa Celebrity Kojic Beauty Soap para lahat ng beauty care and skin care. Alam ka rin mo na Perpetua Kondrelyon, Vonifil, Ferreto, o yung munasab diha ni Sir Samay Lauron and Ma'am Myrna Lauron sa Summer
0: Seals. Sir Sam.
2: Yes, okay. Sa Valladolid Carcara at ang mga staff diha. Labi na sa ato ang mga mo-duty sa yung buntag, mga ligo, gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Aduna sa kini mga sangkap ang ato ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon younger looking cutis artista cutis porcelana. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap para binasab sa mga staff niya ni Dr. Irving Grecia diha sa LGU Oslo. Sila diha ito mga kabadan ni mga nurses on duty. Salamat sila ni Ma'am Maria Baclayon. Ma'am Maria Bancuyana, Ma'am Malu Mission, Ma'am Maria Mirasol, Eric, uban pa ito mga staff niya. Ayoko makalimutan, binasabi mga bata. Waparo mabalik ang klase o nabalik na baka niya itong pagsibya. Ayoko makalimutan yung pagpangaligo. Celebrity Kojic Beauty Soap. Mangunta na lamang sa butika para original ang inyong mapalit, ha? Thank you.
0: Okay, salamat po kayo, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno, diyan sa Bugtong, Idabanga, Bohol. Kumusta mo diyan, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno, Indaylos, kumusta? Kumusta mo ta na diyan? Labi na yun sa Bayarcal City, ni Ma'am Faye Bayarcal, diyan sa may katipunan, o ni Sir OJ, ang iyang mga tao po, ang iyang ipagamit, mao ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix sa mga tao niya para dili sa kayo tanto magduka. Na manghaplas mo na silang Sed Liniment Oil, para mawagtang ang mga sakit sa ilang kalawasan. Unya, sultihan tayo mga kaigsunan. Kita na sayo, bigyan tayo nga kining ato ang toksin, maugin yung mapatay na to. Unya, ang kanang toksin, makuha mo na nato sa ato mga kanon, mga imnon, o kung sa panadiha. Grabe ka na, mupundo na sa tuglawas, maunay makaingon nga madaot ang cover o puto sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay mauni tighatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot aning cover o puto sa atong blood cells. Mustiki, mulapot atong dugo, maunay makaingon nga masakit tag mga major-major nga mga sakit. Cancer, sugar, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong mga barita. Constipated ka, unyon man, kining ato ang kidney problem. Mo nang kinahanglan yung kaminom tag G-detox. Kaya kining G-detox, natural yun ni siyang detoxifier, natural nga remedy. Tigwang tag sa balatian. Puno pag yun sa nutrients, kamay makapaligun sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busta kung gusto kang mawagtang kining mga toxin sa atong kalawasan nga mahinungdan. Sa ato ang balatian waron lig or yun kanunay ang atong vital organs inom yudam matag adlaw og G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one mawagtang sa mga toxin sa ato ang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
0: Si Inday Belen, Ate Press.
1: Belen.
0: Oo, oh, si Inday Belen. Taon kanis Belen, Ate Press. Yan ba na karang ambisyoso, ah. Sige pang ambisyon nga madato. Sige pang hambog nga madato. Pilan lang ka adlaw, madato. Kung ito, dato na siya. Pero ang kuha, ang kwarta. Mauniya ang nakaingon nga, naglagot siya. Yan ba na? Kay, ambisyoso kayo ba? Tanang nga kuha, madato na ikon ay. Ako niya, na mga utang, mga unsa pa na diha, ay sus. Ipaninglan sila dito, nga mga utang, ilalang balibaran sa kayo, wapa sila ba dato? Mauna iya ang problema. Runa ti Pres, kaniyang bana nga kuan, kanang abisyoso nga ba dato? Saon ko na yan. Ang iyang problema, mauna iya ti Pres. Mauna iya kong problema, kay wapa gani may ba dato? Kako na kay may utang, puwerte na niyang pangutang, unya ako mo'y tigbayad. Kung saon manin ako, palayason ko na iya kong bana? Para mulayas ni o ako'y mulayas amo tambagi ko ninyo Belen tun ka mo sultion Belen unsa man sa buhato na tuwa ni yamba natin pres iyan na ng warningan ang tanang mga tao nga kuan nga utangan siya ba nang ayaw na sinang pangutana kung ba na kay lisod kay na ako may maputo ani ang mga utang nga nahitabo taon sa pagkakaroon nga daghan kayong maningil nila taon.
3: Sabi diba, kong kinami siya ikabayan.
0: Maulagi. Ati Press, na kay konsulti nila?
1: Magina, iyagin ang, siya may mukuan na na.
0: Warningan, gina niya.
1: Iyagin ang sultihan, hindi limayo kayo. O diba, hindi ay bayre.
0: Oh. Kanya, ang saktusan
3: niya, siya may paningil.
0: Dili sa nani mo bayri day, bayran day para din na namusugot ang kanang mautangan niya, mangutang siya balik.
1: Imong inon nga, di na kong bayad sunod kung imong pautangon, ha?
0: Oo, kana, mga sakto. Mas mayo. Abam, kumusta? Mayo kay niya, kabam. O sa'yo ito ang mabasa di abe.
3: Sa'yo mabasa di si Musamad, bang?
4: Oo, oh, Samad. Yang gibuhat sa yang banaguliat no moy pagaingnon nga wala mo gud kini mahasubay sa eksakto sa iyang gibuhaton isip amahan isip bana isip padre di pamilya no apan doon na may panultihon inday apan sa lili pa ani ang paambit kung ali
0: ka
4: Juan 14 versikulo 6 si Jesus mitubag ako ang dalan ang kamatuuran ug ang kinabuhi walay makadto samahan kun dili mo agi ka nako ang buot nako ipasabot is doon na mangoy panultihon nga ang bana haligi sa panimalay o gingon ang asawa tigpatindog sa haligi. Ang buti pasabot nga siya muabag sa mga gibuhaton siyang bana. Karon ang imong bana nga isip haligi sa panimalay wala mahasubay. Kung ikaw mo yung tigpatindog sa haligi, imong panangwaon nga matindog yung kini kay imong bana, wala man magsubay sa tarang, tarong nga pangkabana, tarong sa mga gimbo itong isip, kanunay lang gabug-hubog, kanunay mga hambog. No? Sa ako nang gingon, kung ari ka diri sa katokong gibasa nga gingon diri, ako ang dalan, ang kamutuuran, ang kinabuhi. Sa ato pa, wala masubay. Sa ato pa,
0: wala masubay, studling ba?
4: O, sa ato pa, walay Ginoo sa iyang pagkinabuhi.
0: Na, siguro ba? Pero mabugiro lang yun yung tawa na.
4: Oo. Yung nandang pungaw na amaga ni Lakbit, pero kuwang sa pagpahinumdum sa ikaw ang mugiya, inday, nining panahon na karon, imo nang ipagkita kung unsaon na imo pagpatindog ang haligi.
0: O, pero sa naon ako, no, dili mo na bugiro sa usting ko ng mga bisyo lang yun siya, nga madato siya. Ang unsa pa na diha
2: wa may wa may dautan sa mga ambisyon Goliat. Wa dautan. Apan pung pa sa inahan kani adto. Kung magsigi ka guyaw-yaw wa ka mulihok doon ay may panurtihon nga lihok tao kay tabangan ko ikaw matupas sa Dios. Apan pung pa sa mama sa una, kung nagsigi ka lagyaw-yaw unya wa kay gibuhat sama kuno ka sa at nga sige lang ganggang nga.
0: Tino da.
2: Kanang alat pa alat pa
0: sa gawat lang sudlan.
2: Oh, ganggang nga wa gibuhat no. Mauna, kung gibasa dire sa Juan 14, verse 6. Kung padugdug ka dire, padiyugdug ka dire sa 1 Corinto. Chapter 10, verse 31. Okay? Yes, 31. Matod padre, busa, kun mukaon kamu ug muinom.
0: Saban.
2: Kanang matod pa mo inom o magbuhat sa bisan unsa. Usbuna ko ha. Humana to kong gibasa sa Juan Aritas 1 Corinto. Maambilin, inumdumidire nga sa ako nang ingon, oras na karon nga ipatindog na nimo ang haligi. Ubang imong buhaton katumagiyang akong isulti nimo. Kung ari ka diris 1 Corinto verse 31, busa kun mukaon kamo umuinom o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Okay, ang akong pasabot is ang imong bana sa pagkaron wa masubay sa tarong nga dan og nagdrive pa siya o say tawagan ng mo muliko ang sawat og lugar
0: nadisilya o na ibertik
2: na ilaing terminong anak kanang ingon ni bangga kay na usat in English na ilaing ko anak. Basta kay nawa ka niya agad sa imong saktong linya.
0: Vertic, agad siya. Vertic, wala masubay sa tudling.
2: Oo, ingon na ana, oo. Oh. Wala siya masubay sa ang imo karumot mo ang pagdiya. No?
0: Mano ba ka bang?
2: Kinakamurag na siya. Lahat na itong nidunggan ako gabi.
0: Mano ba?
2: Ang istorya ba puro mga asawa?
0: Oo.
2: Iyak ko nung giagak. Sama pa muna kating tulungan doon.
1: Kuna ko ang Puzzle Tihan.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ayaw ba ka, Angel? Wari mo tayong hilap, diha? Ang pipalas makadungog, giunsa di ka?
7: Maupit ako ng tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila, o irak ang gulatahon.
6: Usa!
7: Sige na! Sige na!
8: Si Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mupahuway una ko. Huwag ako nasang self ang akong atimanon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di ibang giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
9: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy. Attorney Mervin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usa na mag-ukasimanang awa ko kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine.

0: telephone number 463-0841.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Paragis, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
15: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
16: O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
15: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
17: Katasakin ang gani, Aki. Sakin ang kato ni Attorney Marvin. Di ko pwede masayo pa. Tang attorney kito. O, tuwa. Niliko sa iskina paingon sa Picas Barangay. Ha! Sigurado nga sila gyud si Ryan ang tuyo ato. Muadto ko. Duula ra din nila nako. Picas Barangay ra. Bahalag sakit pa di akong tiil. Muadto na dayon ko.
18: Last na nina kong chance ni mo ha. Musipyat ka pa gani. Aw. Kibaw na kong sa mahitabo.
17: Kauban ka nila ni Attorney sa Angel? Oh, kauban, gyud. Sigurado, gyud ka ayaw na. Ulma-una, dali rin ko pwedeng mapakita nila. Okay, maniid lang ko. Dili ko pwedeng magpakita.

0: Nindukyun.
1: Hi, Angel! Attorney!
2: Oh, hello!
3: Diyara ka, Han! Diyara ka, ha? Mayungod to, attorney! Hi, Angel!
0: Udto na bagod? Alas 10 pa man?
3: Ah, hehehe. Panood to na, attorney, ay. Ako'y bitbit sa inyong mga dabi.
2: Nakita man ka mong Ronya?
3: Maulagi? Huwag ko magdahong.
0: Sabay lang tingnan natin mag-istorya, anak. Nagpaabot na si Irene, oh.
2: Sige, sige. Una ko ninyo. Kumusta na kung amiga, uy?

0: sila ti, ha? Ay, tukula na ti, ay. Okay na nga, dili ko mapakita nila. Ang importante...
1: Gimingaw na kay kunin mo.
0: Oh.
1: Ako saan? Gimingaw na kay kunin mo.
2: Hoy, mapitan akong tiyak.
1: Sorry, sorry.
3: Ah, oh. Manon na ta. Ato pa sa sud. Inayhan. Paghinay.
0: Ha, pinaka-iday kayo sila, ha? O proud pa kay si Irene na nagbusyet-busyet sa iyang tiyan? Ha? Ngiga nila, no? Nag-happy-happy na sila? Nga samtang ako? Dili ni pwede. Di pwede pastagdan ako sila. Labing siguro, di bisita lang kana si Angel og attorney. Oh, sige lang. Sige lang. Pasagdan lang una tamo og pila ka adlaw. Oh, sige. Lipay-lipay lang una mo diha. Lipay-lipay lang una mo.

0: ha? Bungga ang mga pagkaon. Mura sa dog may special occasion.
1: Special occasion, gid bitaw ni. Kini abot kod mo.
2: Ki pangandaman gid amin ninyo.
1: Siyempre, attorney.
3: Sayo gid kay kong niadto sa poblasyon gahapon na tunay para mamalit og mga rekados.
1: Maugyod. Pero may usa gid nga gikalimtan mao nang nangitag kapalitan dito sa Pikas Barangay.
0: Nga maoy nakaingon nga nagkita mo si Rona Ryan.
1: Og maulang kito akong giingon ni mo gabi eh, pag-istorya na to sa phone. Nga, mukuyog na lamin ninyo, inigbalik ninyo sa syudad. Nag-backup naman midaan.
3: Mauna, attorney. Naot nga okay na ni mo. Ninyo ni Angel.
2: Okay naman. Pero...
0: Nga nung may pero man. Ato na yun silang ikuyog.
2: Mura magulihin noon o ang sadaan ni kay kamo. Kamo may muli kay.
0: Haskang... Ang safety ni Irene ang importante. Simba kung maunsa siya tungo sa stress.
2: Okay. No objections.
1: Actually, attorney, mauman sa ang nasa kuna-una. Ganun kami may muli kay. Gani, willing kayo kung matubang niya just in case. Pero nakahuna-una, sad ko nga, dili maayo nga maangin pa nga kong baby.
3: Maugin na nga kung ikablakan pa kayo, attorney.
2: So, kuyog na tanin niyo huwag mabalik sa sedad?
0: O si Ugma. Karon dayon, human na itong pangaon.
2: Ha? Abi na ko.
0: Na, di na ta maglangan-langan, oy. Di ta mo kumpiyansa. Lisod na.
1: Pwede naman kitingali ugma na lang sa buntag, Angel. Aron, makarelaxan mo ba kay taas-taas biyang inyong biyahe?
2: Oh, bitaw, Angel.
0: Hinoon, di sa tuba sa basta magkaduol din ni si Rona. Labi na nga ni ako.
2: Oh, maugyad. Hadlock to ni mo. Uy.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Happy Fiesta!
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
20: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon, hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
21: ECS.
23: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
24: In 5 meters, turn direct.
25: Ha? Asa ko no?
26: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
27: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
28: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
29: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
3: Oh, siya natin nga liron?
0: Ako rin mo, Abli.
2: Kitang duha.
0: Ako ra.
2: Yeah. Oh, so okay.
3: Ito ba? Ito bakit ko din niyo? Pasensya na mo sa akong pagsamok ninyo. Pero sa kinagay kong kalawasan siya ko na, ta! Huwag mo'y matabang na ako! Huwag mo'y kaliwat din eh!
32: Yaman, sabay yung taga!
3: Dara kong ba daw? May nakasuhang titignali niya nga. Hindi ako rin damok din eh!
2: Armado pa na tawa na?
3: Dili. Pero, sakit ka siya mga lahat, ta! Nakita ka ninyo sa kong itsura? Nagkaroon kayo kong bundaog!
0: Ay, ay. Gihulta tay. Ako yung mga tubang.
3: Ayaw, ayaw, ayaw, day! Buntis na bakal, day!
33: Bitawan! Ano, uy? Maunso pa lang.
0: Maubitaw nga ako yung mga tubang. Aron mo kalma sa inigkakita na ako.
2: Oh, may punto si Erin.
0: Dili pwede. Ako yung isugal si Erin?
3: Bitaw, day! Di ba na mo yun ang natawahan na?
32: Bunta! Di ba mag-aplikin? Gumpong ipunahan!
0: Ablihig kalit ang putahan, Ryan.
3: Ha?
0: Ablihig kalit. Aron maluka pa na din eh.
2: Ato lang yung tarungan sa pag-aplikin. Mukhang malagi na. Hindi kakita na ito.
0: Kunya, kaya ako may di mo kalma. Naglungot-lungot naman ko.
2: Kalitag, Abli, Ryan.
3: Sige.
2: Okay, birahe.
0: Ako nila, Abli, be.
2: Hala!
32: Aray!
2: Sino?
0: Mao din yung tawahan na ang nikulata ni mo, ba yun?
3: Oo! Huwag mo na akong bahan natin!
0: Hala no? Nagpakulata ka gudiin eh. Kadako ni mong lawas. Samtang kining kanahan, mura mo ni cardboard kanipis ang lawas.
32: Wiko! Wiko! Wiko! Wiko!
0: Puyo ha! Pikon ti karon.
2: Ala.
0: Papiko ka? Mo di ay ngabunog kayo ka kay hait man kay tagkumo ini kay puro buong. Buhi di ay ha. Buhi di akon kaya ni mo. Isog kay ka. Di man gani di ka kaugpo na ko.
3: Ma'am, buhi lang siya, ma'am.
1: Oo, naunsa ka? Nangayok ang tabang na mo, unya karon nagikupta na ni Angel imong banabana, pabuhian ni mo?
32: Naiba o babunga, illegal inyong gibuhat. Diba ba?
2: Ayaw may isgote, anabay, kay abogado ko.
3: Abogado day ka, sir? Attorney, attorney na bagi ko. Grabe rin kaya ko pag-antos niya. Gusto mo yung dan ko, taong nagkunihay din. Gusto mo makabawas? Gusto ko makabawas niya, sir? Gusto lang ko siya ikiha!
0: Ay, nagkikiha kung gusto ka mo, bawas. Kulatahan eh. Kinako ang kikaglawas. Ako siya ipatubangin mo, ha? Ano na? Lastara na yung naong ni mo. Mauna na yung panahon na makabawas ka. Kulatahan na yun.
3: Pero.
0: Gusto may pero eh. Uy, Bayot. Kinumdumi nga laki sa ka, ha? Mas kusgan pa kaini niya. Maong bawas na. Ako may makulatahin eh, kundi rin ka. Saman!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
7: to... Mga igala, at ang hiang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
32: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat ka ng kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Keep!
9: Nidagsang ang tulisan. Kidnapping. Kahilayan.
10: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ibaw ng musika! Kisoy!
6: Huwag! Huwag!
9: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay sala ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay only internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
14: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
16: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
17: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Wala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
16: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
18: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Dr. Limuel Estridal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Genitino siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Motor na itong Abel ni Rosito.
2: Oh, awan siya! Kang Abel!
1: Mato di ula, kang Abel ha, anak daw ni Don Rafael. Sa ito pa, imo igsuon niyo rito.
2: No! Chili ko siya igsuon! Asa siya karon? Ha? Naparuhon ko ng animal! Asa siya?
1: Asa suon niyo rito?
2: Ang bao ba? Karon ka! Ha? Karon kang buangya ka! Ablihin na, let's
1: say! Oo, niyo rito!

0: Ari gideng animal ya kerahung abil.
1: Oy, nyer Federico.
0: Hola.
1: Ay, nyerito.
0: Asa sabil.
1: Ah, o tu ah, nangao silin tadi ni mo. Uban kang mahal ka.
0: Kinsa may nagtugot yan pasudlon siya?
1: Ha? Huh? Okay mong daddy god si Don Rafael?
0: Yamat lagot. Butbuot lang sila. Kamante ka na. Butbuot silang wak managin ako.
1: Ah, nyerito kuhaan kining.
0: Wak kumakao yun sila gibuot. Ulbong kaspan ako.
1: Ha, huh, nyerito.
0: Ha, diya ka na. Let's go.
1: Ah, nyerito ka rin. Nyerito. What's that? Olo, isa may tabuani. Ay, ulbong kunong kaspa. Olo, magagis ka to siya.

0: Lagi pisan ni margang imong baso. Red wine, my son.
1: Konser, kining wala ba kumana nung inong ubino?
2: Well, maganat-anat na ka.
3: Yo, matagod! Celebration mo din eh!
0: Oh, Federico, dali. Magsaw kita, dali. Saw ka na mo.
3: Come on!
0: Federico, ni si Abel, ang imong igsoon.
3: Wa! Kuy, igsoon!
0: Oh, Federico!
3: Sorry ha, pero sultihan di ka na di. Ha? Di pag yung kumakadawat ka doon na kuya igsoon!
1: Sir, wa po na ako, wa na ako ipamugo sa kukaw galingan nga imong ilhon nga igsoon.
3: O sir?
1: May aray lang ko diri, agay gavispito sa pagdapit ni Sir Rafael Drinaco. O niya iya kong itanyagan og trabaho.
3: O saan trabaho ha?
0: ako siyang itanyagan, iho, ha? Nakabati ka man tingali nga giopera na ko siya nga mamahimong security guard.
3: Ah! Grabe ha! Tungod lang? Kay nakita ni mo nga siya mo'y nakadakop sa mga tulisan? Opera na ni mo?
0: Of course, Federico. Nakita na ko ang iyahang talagsaong kaisok. Wa managana sa pagpakig-away sa mga tulisan. Dili siya pulis. Civilian lang siya, pero wa siya mahadok sa pagpakig-away sa mga tulisan. O sa kinisa akong nahangaan kaniya na mamahimo na ko siyang bodyguard.
3: So, giisipulira na ko yun mo?
0: Kaya nga ano, nag-ingon ba dahi ko, ha? Naakaragi hapon. Imugi hapon. Usagi hapon ka sa akong security guard.
3: Di ko mo kasugot! Di ko mo kasugot! Kabantay mo na!
0: Federico, iho! Federico! Asa ka ba?
2: Darling, kusta na? Wala siya naminaw ni mo.
1: Sir, kining para magmalinaw mo ba? Ay nalikpadayo lang imong bagkuha na ko. Ngayon ka nimong bodyguard o security guard. Ay na lang.
0: Ha? No, Abel. Kuhaon kong yun, ikaw.
1: Pero dakong supak si Federico.
0: Dili, siya makapugong ka na ako. Dili. Nakabati ka, Abel. Dini ka una, ha? Kay pagkinsultihan ko si Federico.
2: Kuyugan ka, ikaw. Darling.

0: kining apel. Oh. Akong hangyo ni mo ba? Dawata ang gi-offerin ni Rafael Limbo.
1: Pero Ola, takumang supag si Federico. Magkubot lang siya tungkol nako.
0: Oh, dili apel, dili. Dawata ang yun. Aron makatabang ka ni Rafael.
1: Ola, masay mo tayo pasabot.
0: Ay, kanina, ay, pagsapa nga. Pero, kinahanglan yun nga, naaka, tungod kay, kana si Nyo Rafael, ha? Sika, alam na ni Federico, ha? Bisag kung si pangayong ula, ana, ay, diligid magkabaliba, dito si, kuan, Nyo Rafael, hapit matag-atlaw, gipangayuan o kwarta ni Federico. Labaw pas tulisan ka na Federico.
1: Oh, ula.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtiner sa aton nga higo sa aton nga colon pwede nga magapoison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. That portion was brought to you by MX3.
7: Dito ako bilib.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Kuano ula kining
0: nakinanglan o kaabag taon si Nyo Rafael. Oy. Mao nga abi ni mo may edad ko taon na pun an pasak ang Marga.
1: Bo. Kay ngano si Marga?
0: Ato-ato lang ni ha. Kuan pa kanang kanang si Marga pinangga kuruan ni Nyo Rafael kaayo.
1: Mm-hmm.
0: Parehas ko nga, kung ano parehara sa Les Federico, bisag unsay pangayoon anang Marga, ihatag sa dayong Nyo Rafael. Kay kundili, hadlok, tabihaan na tiguwang.
1: Mau ba?
0: Mauna. Sa laktod, sepi, raybi apasan ng bayana.
1: Mau ba? Wa, di ay gugma na si Marga ng tukang Nyo Rafael.
0: Gugma? Maasak ka? Paipik lang ng iya, ha? Wala ni gugma si Marga. Imposible ka ayaw nga na ay gugma siya ng Nyo Rafael. Ha? Idara na ko na. O kaapin mo ang hinungdan na nung nagpabili na siya ni Don Rafael tungod na sa sapi.
1: Mau ba?
0: Mauna. Ako mismo? Uy, ako. So ito, tiko, ana. Mau nga, ako pa ni mo, Abel. Ha? Tabangi tao ng imong amahan.
1: Ula.

0: Huwag buta, mahanag ka! Nakamantay ka na!
1: Federico.
0: Payanin mo no. Dito lang ang hukom na dili magagad na ako.
1: Federico, ako siyang anak.
0: Huh! Wala! Nasuta ni mo ang pagkatao, anak!
1: Dili na kinanglan nasutaon pa, Federico.
0: Ah, mau ba? Sato pa. Kwaon gina ni mo?
1: Yes, Federico, iho.
0: Magtuman gina ka sa imong gusto.
1: Abi ni mo, angay kang musabot, Federico. Tungo kay ako siyang anak.
0: Oh, shit!
1: Oh, mau ka na ang tinuod.
2: Federico, mahimo ba? Sabot na lang, good.
0: Hilam!
2: Ayunay na lang imong daddy.
0: Baya, paghilam lang eh! Ayaw pagkapil!
1: Federico, ayaw si kahir si Marga, ha?
0: Huwag magbuot ako! Musingka o dire! Huwag magbuot! Kamantay ka na!
1: Federico, paminaw ako.
0: Okay, okay. Kuhaon ginan mo sa abil ngayon mong security guard. Tagi ko sa akong bahin. Sa kwarta ngayon mo na dawat, gika ni Mr. D.
1: Oh, Federico!
0: Atagi ko! 100 million man kato. Atagi ko!
1: Unsa?
0: Atagi ko! Sabot ka!

0: Darlene, Rafael, nangayo man sa Federico, nangayo bahin. Pila man po ng imong ihatag niya.
1: Marga, darling.
0: Hatagan na lang itingali na ni mo. Anong way go put?
1: Ako pa ko nang hunaunaon, Marga. Kung hatagan ko ba siya o tili.
0: Darling.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kitin yung duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: kong
1: PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Napla ko.
1: My God! Sir, okay na ka?
0: Nadili. Sakit kayo ang akong dughan nga napaod sa simento. Kaysa ba'y nag-blocking na ako? Ikaw!
2: Ako? Okay. Ako gid, sir? Uy, kalayros kong telo, sir? Di aray lang sa lamisa, sir? Nga lugot ang blockingan ta ka?
0: Kay!
1: Napuwali mong agtang, sir, oh? Onsa man sakit ba?
0: Oo, sakit kayo. Murag hubag ini karon. Lakip na kong dukhan, sakit kayo. Dinhi, oh.
1: Kini?
2: Oh, gara ay.
0: Mayo bang imong hapo-hapon, ma'am Dinis, aron nga mawa ang kasakit?
2: Yato tika sa clinic, sir, gusto ka?
0: No. Okay na ko.
2: okay na ko na siya, ma'am. Di na kinanan nga imo pang hapo-hapon ang iyang dughan.
0: No, okay na nga dili ko yato sa clinic. Ma-okay na ko kung hapo-hapo ni Ma'am Dinis ang akong dughan. Mahuwasan ako, ana.
2: Dili mo na manghihilot si Ma'am, sir. Ako, sir, suhay man ko ang pagkatao, sir. Kay bawo ko manghihilot, sir. Ako, sir, be, ali dili, be.
0: Usay mo bato na ako.
2: Tanong lang yung dughan kung napiang bala.
0: Imugilang katiritso ang akong pulo. Nagtang-tang ang butones.
3: Naunsa naman na.
1: Unsa na, Piolo?
0: Unsa ba na imong ibuhat sa kundughan?
2: Kaanugun?
0: Anugun nga unsa?
4: What's happening?
2: Jordan, dali.
4: Unsa na?
2: Ambinay mong kamot, be.
0: Unsa kining?
2: Ayaw na pagsiglihok, sir. Kay sakit pang kaha. Biyahan na imong kamot, Jordan.
4: Hikap
2: ang dugan ni sir,
4: Pwede ra.
2: Pwede ra. Kay napiang si sir. May ipahikap ko nimo. Tanawa. Sabay na hikapan nimo siyang dugan.
0: Dili na mala hikap. Kumot-kumot na mala. Bawa na mo, be.
2: Kanyutan, sir. Kanyo, sir, hapitan ni. Ha? Giyahan ako ang imong kamot, Jordan. Niya.
1: Onya, onsa na?
0: Onsa'y wa?
4: Pamagay mazol, sir. Flat kayo, flat.
0: Onsa? Pamahawa mo. Pamahawa mo sa muka ninyo, ay. Ma'am Dinis, tana.
4: Ay, alam! Ikapta ni sir ang pikas kamot ni ma'am! O sa pikas pat kamot si Papa P! Na, ikaw pa din dyan, napatin dyan, no? Sa pagkakapilon pa ka!
2: Sige ron, soy kupot.
1: Mahimo ba? Buhi ko ninyo!
0: Katumbahon ko. Pakupta ko ni mo, ma'am.
2: Mahimo bang makisulti ni mo, ma'am?
1: Onsa?
0: Tara!
2: Magsulti ta.
4: Uy! Alala, say by the bell!
1: Human sa klase, doon lang unya ko ninyo sa faculty, Mr. Sebastian. Dali na, sir. Uban na natin ka sa faculty, aron. Makapahuay una ka dito.
0: Salamat.
5: Ha! Kita ko ato, ha? Muro lang guwa ni Mugdaking, eh. Uy, may utangan ako, ha? Namakakbay kong kapil tungod ni mo!
6: Ay. Naara lagi ka din sa room. Imo lagi kong ibiyaan dito sa kawas. Ay. Nasige kong tuyok-tuyok o pangita ni mo ba?
4: Ay. Auntie! Tiyo!
6: Ang masuya, madad. Matay kag sayo bayuta ka.
2: Bago palang galing abis klase. Kuran mo kong wala magkasabot sa kukibati. Dami mo ipanghagis kung makakita ko may lain ng mukupot ni ma'am.
6: Pilo! May ibalita dahi ko ni mo.
2: Saban?
6: May undan ako sa kontrabaho sa club.
2: Labing mayo. Focus na lang sa pag-eskwila.
6: May undan ako sa kong kadagabiin at trabaho. Kay weekends na lang kumuato sa club. Bunga, di ba? Dili na ko mangustom summer kada gabi. Nga sa ato pa, pwede na ko magtambay sa inyo nga, diba? Ansay mo nga nawa na, Ana. Maayo nga idea, diba?
4: Ay! Doon ko sabi, Bing. Wapapita si Sir. Gwen, don't sure they gone. Ay! O subihan na mga sayaw-sayaw rin dabang ang club. O sabang ka, hip-hop or jazz?
6: Dili.
4: Ay, unsa they ka?
6: Burlesque dancer.
4: Ha?
6: Oh, ang katawa man ka. May problema ka sa akong pagka-burlesque dancer, ha? Sigaw mo ko ng mga mata ni mo. Katawa pa ka.
4: Oh, hindi ka ba uwaw? Proud lang kika.
6: Hala, no? Nganong mauwaw man ko nga tinuod man na? Mabuhi ba ko ninyo kung mauwaw ko? Makahatag ba mo pagkaon sa kumanghod kung magpuyo na ko? Oh, so proud ko, no? Kay dili lalim ang mapokpok na.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, Unique.
7: Max alaga. Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality. AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So

0: sa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato ng ayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra.
3: Pero,
4: sa

0: Exercise na kagdud ka! Star Noodle Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Dili pa ka mo pa uli, ma'am? Dugan na lang ta. Yato taga sa imong kipuy-an.
3: Dili pa. May buhaton pa ko.
2: Huwato na lang, tika.
3: Una na lang, sir. Madugay pa ko.
2: Okay ra. Huwag pa masay ko magdali.
3: Magpaabot pa ko sa akong estudyante.
2: Saan to? Katong ganina? Katong hamukero?
3: Sir.
2: Sorry, ma'am Dennis. Feeling na ako giblakingan maging ko niya. Kung nakabantay pa lang ko, di maginunta ko madagma.
3: Wala naman ka magsakit ang imong dughan.
2: Wala. Pila naman sa ito eh. Ligon lagay ko para ato. So, dili lang ko sa imong atubangan ha. Muling ko lang ko diri ma'am. Magtanaw-tanaw ni mo samtang next what?
3: Ha? Makonsyos man sa taana, sir, uy.
2: Gwapa na kayo, karo na makonsyos.
3: Salamat, sir. Pero una na lang bitaw biya, sir.
2: Pabuto lang tika, ma'am.
3: Dili ko sigurado kung unsa may oras sa magkasulti.
2: Paabuton kini mo siya?
3: Ha?
2: Swertiha ko sa imo estudyante kung maumagali na.
3: Tingalig mahinungdan na nangyayang tuyo, sir.
2: Sama sa unsa?
3: Masayran raon niya na nako kung magkasulti na mi. Tingalig laayan kang magpaabot na ako. Maunguna na lang yun, sir. Lainan sa kuha nang may magpaabot pa na ako, good. Mas mayo pag ako may magpaabot kaysa ako may paabuton. Dili ko ganahan, anak, sir. Maung sige na. Una na lang.
2: No worries. Okay na ko. Kung ikaw na lang usab ang akong paabuton bisa pag maapta ko kabii o buntag din, eh. Dili na ko iksapayan. Ma'am.
3: Sir.
2: Ma'am.
3: Sebastian, come in.
4: Dili lang ko, ma'am.
2: May tuyo ka maghali, ma'am, ni mo. Dayon diri. Diri mo pagsulti.
4: Okay na ko diri, ma'am.
2: Diha mo sa may pultahan magsulti.
3: Sige na, sir. Doolo na nako siya. Excuse me.
2: Gano'n mo nag-feeling ako? Kakompetensya man ako ni estudyante, ha? Dili ka mo daog batok na ako, no? Maestro ko niya ikaw estudyante lang. Magduha lang ulit ako sa akong cellphone. Samtang magpaabot nila ga magsulti sa gawa sa fakulti.

0: Ako na mismo ang midool ni mo. Unsa may ato pinagsultihan?
1: Tana?
0: Ha? Unsay tana? Uy! Uy, kaniyot lang! Asa ko ni mo dada? Uy! Uy, nga nagiguyod ko ni mo! Sebastian, buhi iyang akong kamot! Asa man ta? Dili ka ba mutingog? Asa ta paingon? Musulti naman ka ta! Nga ni palayo pa man ta dito! Asa man ta?
1: Basta!
0: Dili may mong basta lang ay mo itubag na ko. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabuti ka? Mingaw na kang eskwilahan? Og...
1: Uban ka na ko.
0: Asa?
1: Sa amo.
0: Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganong datuon man ko ni mo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti na ko? Ngano? Unsa may nagtuyo na ko, ha?
1: Wa sila'y tuyo ni mo. Pero ako, naa.

0: pa man ta dito? Asa man ta?
1: Basta.
0: Dili may mong basta lang imo ito bag nako. Gusto kong mahibaw kung asa ta paingon. Gipaabuti ka? Mingaw na kayong eskwilahan? Og...
1: Uban ka nako.
0: Asa?
1: Sa amo.
0: Unsa? Magunsa man ta sa inyo. Nganong datoon man ko nimo sa inyo? Ang imong gidikanan ba ang makigsulti nako? Ngano? Unsa may nang tuyo nako ha?
1: Wa sila tuyo nimo. Pero ako, naa.